0: yok borum bal daga bang orre kwa bang gut kwa bang kese na gut pale ga bang kese na yai na orre ngher nga ba bibang kina na ma uto akene so ngai real ka na kirting so ngai re gut pale nga se ausin ka elo ne gut pale alkera asa kwa se un se belen den garin re majira is na ongal baske na is na ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime dai borum na squa duo bi duo banya den juro le duo gal kela osin dio duo tokela na baske njaru is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato banyu mona skanyinge na sa son ki na mele na king coming good pala nga yang orre tare kwa ba nge songa ngire na herra nga dual ba nge songa ngire markial ka na kirting ine asang balom kel bo good pala nga ndien tare na kaukina lomba nang orrentare na kaukera lomba balkijalo ngwakan lolo ina ngaiba asoge samela barake Abdulaziz doke borasa me khay borota barana gelna jago kise yei alkika na kirtentare asoge sim kwana dai barake dok habib yei nang ngis kwa asoi na ke borota dok ore poren kwa ta kise ina yei bara ke belena kirrim anan kayenan tarasin alan jirgingo alba yene ji ya idolok alan kwa elen sikirgin na ke abas kirgingo ka naji na bineki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kayenga ba ke mitelen kamenga pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwa si ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inama ela soge za to pago asa u kwenu sigin sikire ay arantari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar asogis kamiya ke boray ke bor fatay bara dembar ke dok garwal garwal asogis kamiya hay ke boray na ke bor fatay dembar ke ar rashid mamand dok asogis me hay ke boray na ke bor fatay dembar ke dok bara suleiman dok asogis me ke boray gutwalina na dembar ke dok ada harun idris dok hay bara asogis me ko nyettin do wi dual pakona ke ko na wana dual dok ko na wa barnga ba asogis mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay na ki kay na yena jirgo on kirsing aba alko akim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan alba nyokke kan aliena mitil lo adem beleng kaya aba ten sokle di matar wose uronsi nas kinyoke na jwela lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan badu ngel maraba lo nas kaya lo to jirgo songa ke bot nas jela lan jwela jaro ban jaro na kiru bay dan kalum kiro aba in kera kela kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lo karo bante yen karo nda indi to dogan duimba mara aba in gwalan duwa tok da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kine men kamen jirgingo ital ke alan ka wona da yan tala kinga na dogal yena wo nga den un kuzini wo nga ina kuzini ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yen tala na eske sa lema ko maram ban bas longa na trick kuro
1: aso samin bar nga sis sunga aso amin bara habib ibrahim sis aso amin al yena to le rimem fia inma yei al ta bunjoyi na inma kai ninal ki den in kirsin are to le ki nga si algis duiti aba lonas ki kayin are ngale majaram bayin innan kirgoni nel jijamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwelal san kayin are ga to lenga kele sur jingol nenal bara good valley habib kwa innal mun kutumun to munko marang abas are to le akam basa deli kirgin inalomba alba ho sur kon akel inalamba yalwa perrakenga num school surin wiya ila idin na ara ke ba una ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin good falling remember atiki arkai atiki remi bagosi idin ne dien tuske yei ale long alandien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kiyen are nga to lenga kilan tumo alan kayin are nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenesgi jang nakas amba na gutwala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tineso ngare nkwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jawiti na den nungi eriker law na indoga na di maram fuldung eriker kenal law kelena makel nyat nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo ninal ilong na deldinga kien sur nga ki kien arenga to lenga ki lang se sur kirgol na kele na kutumur ka songa aso aming auna bago na remember
0: aso boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombarengwe de kelkam na maskengo na king
1: aso
0: ke borai

0: Só que por ainda quem mora batai, que se quem os na kinga, baranga que nieta albel na bago, don ai kanni, adis duo bi duo se kona kaba que se. Ye ne king ko tare ko alba bibang, na la lomba alba kila ko agena el kinga kirse nga, kidik na maro gie na in watsen ka duo bi duo, alang aunas pago da ngorre kwale lo bi lo al kinga ol duo tanang. Abo se ivas bo abo altong, auna doktong akurel bal ki dem bering ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si bo al dok da ngorrendere di kenet sing na da ngorrenge ngorrenga pe manin de dele do ki wadi bumo wala to yakela tori ga se enkelni manin babun belnes bago de gine nas kago ela una enkela ki enkela seining ageba namangwo ela dogal ki subutaro kurel na deng den betirin den kile au asa kero amwo ela sidok ala ilom bana al den mara long kensi na resina al den pedok dele bane nas ki kurunga bau nas dok dele al den kel bam na dok ba se nas bago nama mera mse al kero na bain nama mera ma se lobi lol ben nama kayanga ba se bago sin suba ki dok asa wuri kaula asa dain darling kay na resin dok ela lobi long al kwan ka gulal men satellite le do iral borungo ka gul kasa en kolom ki dok asa kay na majar mai ne namaduk longa de kina sa sama tagati ne gena danjal pakura al asa yei
1: konandio
0: na borudi yeran kago
1: konandio
0: egel ina mbais ne gabe kiona kago ne kili kela longa ne tin ina ndin na na nama ay ku ay ki longa ziela ay alangis jura dem meaning ka kire kwang elasi ay alangis jura ay ninka illa longa ki elelengal ki incoming ade duire ki din surti na surki go utole njale e ide lode la kena e sigi mel kelen sel yakwa
1: sunga jimel asang are tulle kan nas den iri kayen are kan kuli le lole sawa nina alyei na dayen sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen are ay kayin
0: yani na jinen
1: loto do azundi ba marang lodi ang are to li ande nguri ada mang ni fiao to ne kinga borudong ara bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in makai abai lonaski are aka matulle asadele kirgi ore opu ore kidalda alang otoking kay mutong age kasebe silong aliye ni na are to le nguring asa kidele kirging asa kamba kinyela yi algi king si jundi alang kidele kang ne kingameng al surung kwa kang ne kingameng al suru ki kayen konay na mamarang ngiz long kin utong al kul ki uto ina kaming marandele ki tara kamba nina ene baral ning iri awngi barake bara Adam Harun Idris kasunga so aming aljinjwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikai taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara Adam Harun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat rito dos ke mbasa ki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeng na otto ye al kalma inna long na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga ki kana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiduo aljid tondini tonding ne jilong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagareme bagareme yo otaka songa king tirijin de ba maranga ba ngwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pa fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neskide le kirgin alang wuka nina inkeng albara Adam Harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otanga sungage na dog ati ngwal kitiri nin dorai kwa ngama indai ngalaiba marankas alumba arreidai ni ginya men tare di ngalaiba gi ila tare siki zimbe e kwane di ngo kasebe longa ala undilmba ala kebe lakan al do reidi ni ginya men tare di ngalaiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayin sidok ne undul bara adam mahammad nzi kayin ne undul a abdul bare dongay sunga ni a aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisi ngwa rae to le aw aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatule alen se sur nyingia a bankan kise na maskola kungi kan a na bankon jolandi kan na ma kwadinga kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware ma jarama ne njwa lomfial del de cité o keden suru net nay donga ja marang alkote ngaran de ngoroka namen gamal matiki kan sa de jitigan nay maram mai silo matiki ki tala ila si asa kal ngaba algay lom fi ni ka soy singwa
0: ki bore maram men ki sey ne na maduk lodike na dok mitil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil le zato na wado gui re rengel
1: asoy
0: a wala na wa kim mitil mera men eten sokla ade elong al elle kayne tigi di yokay ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kim ngana poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na majode sam mitili njwali ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigere abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na dengeri jam no mening urutan asan ken kwasi tim bayla liana mo
1: bonga
0: ay si bonga liana mo bonga na ma tombitong il ni na jena kurgo akela nyetin ko ina tirir fi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ine ke nalan agil kiye na ay san longa ke ya
1: beren sei
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel al dang dansi al din jawla abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela do enel wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keri bin manen de ngari
1: majra ban bele pu ina jirsing in bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ila sin na lalong
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong wasan kikinu tong usikin na kidus kaw wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: lo adinga le kawgel mara menna aba ello so dinna buluno duudi nyangana zonga elele njula nas ela
1: na yuye
0: ne de elna elna buluno jegila
1: diender
0: yani kwa kele nas ele duosina na yaka din zonga nzi aljam
1: diender bungelsi
0: diender bungelsi
1: nang it iruna annanjel na jabun odo guabere nga
0: ban jabun no guabere nga ba asinir pakabambele imma ela sina puyi ya imma na den sit was lost pinga sala kaungwe le lode mamla kai
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nyanga
1: ai
0: kaungwe na le lode en kuringin de loy na leki ete al or report na kitorin kama kel kwa ajang kwa kan ko ayang kwa kan ina lumba mar men kiren zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizin wa ajala ngwaela kazina kiki ingamingal kuron nyanga nyanga lagi mara ngoto nga nyen sije ngoda ile
0: ete ban nga ha
1: ete
0: hadu
1: gela yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralintu da nan si riya annan si riya jamba dimbesi ngori ginjawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ela isa aida arang kinyain awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye nga daire ausaiba nganye ya na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangwa ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngoso ngai ribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina nga ge elle ya
1: juran oto abes inanga kinan dale ba waja inele mamba du ka ngiti
0: maramba na baswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inkaina abani fiana abawan ko ndio walgal din kala wala din ke gis enkwa ajan ko diko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite la arid banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za baiba arid banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan okori banjo nas den nas
0: annan okori banjo nas biya na kwa kila nas iri ko na kai bin go wati kiyana baure kaun ila bela sai sai an ila zaman tabbigin pia kal mbai na
1: bas
0: ila bala la namba ilong na muto songa ge a kedik mara men namba gine wela ngwa loke nene dain sawak zakko waran zakirin pia dan burundi o porenga gutkawe kalma diona nyala no pomar dio zelenge lonke lenyet gi makam porenga sudan dio kay na gutkawe na kidik nama welay alangis king guta si garin enja gut eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker kergia aba etengin sin namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al aliya sa dengir sing ay na sey ewel ko wala inal eteke ne ndeling annan sobtong wala soma we
1: ye enen ko al asoy maran ridike ya sang ki orre ko sang ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabungi sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi ye kele le songo futo fi maran asana matindig el ne duo kerek albad dule kuro batta bu nduiti na keringa fingiti ba ki otono may ngwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitta bu nduiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ranni ba la idin ni ki kwan deldin kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumiya na kien tabun kanya maranga bay lon nay kwa alanka wi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gi na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngaran duo do ke ila doraje baranga kabesino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon nay ki ngisitum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas maynin kidik nas den sursi long na bi balon ji kayla kaynamin dik asan duo den sursi long alang ilay ba ni na torigin asa duo ngusi long na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jel ne nywa arang densu risingo arisimba na aba duo digin el kilal ye domborean si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes dengir rising anial ajalan ko ena anial impia na anial impia mara otobe sin joji dimwo ay lele keringi na al ile ril keringi ay lole gutfia ay fogin som gutfia na ay lole corona pen engana kingiking kilale akeba inama kai ni nasa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye ananga ifia den sursi setiel nanka kretiel au ni na oton ken so makin al majiram bay mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kay na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan dok kay na dok ke kwa kerngan so makerngan si kay na kawe na as irelba merning ke subu so milla leje inning lele na gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na deng i andalifia na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa al kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombori to dogin den dit kirsing wala in dombori jitti wala in domboregi long wala ina lomba maraite kina ma ilod le kago dayen orre wolgal dayen orre kwa unse nga kit alan kumwal nas angal aku meba duota sam kwa kaung ele uno kwa dombare sam kwa si kutas kaweba bako aba lolon tokle tiriri kwa ngin ilod nama marama gwela sam wae eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kim kwal dok longa den iting social media le ke na dok gallo ke rakaba iting dok badam burun tule tip ke nes ke nes ko se ke insi nes tabo te wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bandem pal ina luko kam mor gal gurem pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio ker ala ke ba indoy nakena skwasena bilen dombre akin kernga de kinal wota kernga ge mara albaye guranto birigi si alangi jondi nas jije nga si moje kikin jeng kital ji yela nge mara bani ne namado injingo ba kanama wala lang si in losi trigin allege nga indo si namado kidugo wala sangin agwe a deldin allompilla menin kwa adi deldisi gwel nan kiguti adi lona jato jwela lan jona wosi gi manan kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki almin si kawla ki gut ke sas kerni ba sala sikerni yale beren ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ke la san asan dia argina ire sa kerje na ko azi min borule boru ba na ti ejinje ela torik na ke ela dombare de ndora torik ze duo el alan dawat apo en das ko azi ton opu tu mo wal boru ngale gena ko azi dawa pe alan lompe asana ini torik ke ela dombare dola el na duo te ngasa ko azi longa erel al ko en ka me mohandis alang el al poran pogi ina mohandis ardi nga memare nga walgal poran ding pogi ela kese al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pogi el bat guran si ina so pe na ete ina nga elelin ayye askaim ba na na men amen kwa ete so ndi ete tokle kwa dem buruntule alanga kawi ba ndas por nga dokke nga si na nga dora kawdi si kien juro wale balbal kawe ala hatab kien juro yohana rino nuile ke na longiti jeel ñamengal ba delle ngal ba gurani di na ki mo ka mbat ye gurani bar ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko akay maradi akar gi sa torik wol gal torik sa bakana pu kalam boru wa kera ki kien tiya nga wol ki en tayara ta kundula dali al poram pagi kay ki se na ko kit ki na ko azis enan dawata gena ka ka e ki kayla akay mba

0: bambaw marang jingo ke ne na do belen yore duon ale lam na guren wala gurani den ortote yan ila jurule ati injua alang riker kimia jingi wala pizia jingi wala yi wala wala tayrani den gudja irina ngila si irina angiringi ba na kangungi na sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skenota hu ergiti kangungi na ka indora si el albas eri tokkena hu ergiti ba lenama kona ko insurnga umon na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
1: na induo na awle ke
0: na induo atigal kel ne ngwal ila ankirsi ngal ka a gal yedule songa long ene nama ridike na den arake ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwatori tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kami ngale nas beto oto ina lo malanki ka ndokola si ingwa alamba ke ile dorakia la oton sok sok keri oton sok sok to lei ne ina jwaba induo al dokena ki nguta fi al madir man tore man ngi kan wo ngam al jitti awal jiona som jul ngi ngam san sal fotta jang yomal giyama na in namaza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do giri ngo so nga kay yi in nam keri al ilon ki kwa kitkan na lotok le kerel namaz bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorge nga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
1: ne ji maraman sal potaka kwa keran kan angeba balba pora gen sal potaka me ko oreke na hinyet kan do kalka we guranzi kan tori digel ba ngwa sal pota
0: egel ma domo egel nes ka ugitia alangi loto lekase alangi loto lekase in nama ye ne pie ne pie jamaleba na impiezi abay ngwa alangi ngo zata mate ne ngwa kidien dorale nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas kwetizi kediki lelankabia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorudung alkikang na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di kwa ortotonga ban na kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordung insaning riang riana ya akel marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritok sitil yi li alba loker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi ne sulange kina ma kwelba alam oto redu ngina long na daim forre sa jawrti alang long la ki daim forre ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi na ning sa songa rising ati kimbele nga kranga si na ning sa songa rising ati lon al ko ngemel del dinde ngusi na sin do kwale sa songa long yi ki kwela la ngina langa long kangungi idi ni ki kanjuru nga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na duori sin yitule mazalong induo kar sin na ibere ngalang ka kwa marang abel lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duo to el alang ay kira risingo song ke song ngon dora risingo na kai la dora sia aba ken jering alie terin kasi tabugiz betile ka salumba ay beleng ene na mas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nas kai njur ngasi jabel kering kausinga al kwa ngengil intin al jurgulon tini jidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen si jiwi ati bela lan ke gulda ba zata ala nyi si jergi na to ko jawi dengil le
1: na mama
0: na dile ala nyi taka to ga jawi ba inna duo zata el na bono ke bongal min si bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa otas ken in risa sa duile songa lon zata
1: chibore
0: la yi marang al ki ka ka no mu delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto zin
1: ki se marang
0: na ma wel ba alon otto duo ke na ko esi lot jawriti alang kwe lot ogle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko asifa kriya wala iyan jalungaiba hi alama duin kwe ngwa alamba kasoma alama yegal madugal madelin sombia

0: nama ki ilale yani dayin ay kiriya ilalanke ariyal ji jelu inas kalumbal ridike ne ngariya e indu si allom fi innang fiya dinin ko yake na dayin yoru dile songo pui na ken are ngase are dinin songo puge mara nyine menyame lala nama ko edwin yal makin dora yal mbere risifiya nama jel na duwo si mugolo dile yaw ni jia sin jalumba kari yi aljaw le kalas kila dinga sin nama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling aw nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim por renga na ribi ri ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alankawa idi ngine kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani kin ota si sitanante bunga kin sitare kawe ki otto den gwasa ki wiba jato dai mburun orke karinka yi alduo karra aw yi duro di oke na demborum yi kenke na sitara selengu annan dia elnas beto wembel dia elnas beto yi ki ayinka ilalonga lan kilota sika wal ninka udo no sursi kumel liado nama yey na nyoke ken numu kumunes ingeim kial nyoke kan lo virale alo to kota yanda emborum woroka ka asoy sami
1: asoy ki bora ina ki bora bata o rekwadu ba wosinga de ke indel ndok na wela ngi so tara sindi e ina dogolang deng jurnyon na deng deng dieng gutin sabba kise e kamera ma se wasenga usonwa abang kwase songwa wasenga ela wung na wonga kital king andan duki nga bage kwade ke na ke na kwa ke ngang dieng bullying ela sa enzi tabunti asa kwase tabunga dwete ba bako ele dogola do king la mse ke la kawla naji naji oloksi jain dogola ngire na lombali ya ba duoto ke olok jigin oloko mang izye e gerrense borungan dogola ay kalnga na jerrin ci kwa ay kanya tong albain ina lomba uluk delling albas baba ci kunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genes ele rier gi ke lula alji nas ago
0: din bele na jirsin nas ago la ba wesa lori leke zaina bas kim kwa alji mo meleng ati are to leke are to le ne ki deles kanyingi ne kirgi ngos hi ela long kinga si algi sin pago
1: aso
0: in belal jirsin in are le finiti
1: aso
0: ki ila long al are ke ton dio to le meram
1: nesta bundu ite
0: na abo
1: na abo na sta bundu
0: nes yende le ray to le ila le are to le school su kirgi ngol atang gut fena si ki en dogola tabunje wala il long al kerker kuringeli in ma yena sunga in kor njoli in ene ma barake yi
1: ay ki gabal
0: al jona je inga bo na ba inga yani sa sunga bara nken ngona so si moge inye za tal gi jundi ala ki kayin are kan kel na dele ka to bunje
1: dem bele ke dog do le na wala son ala no a go sa sa go ji jo na ma ina wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenu na iri pir jangam pir je ela si aba ilong wo na stina alan ke din ko sela dorale ba alan gi dog din ko dog iri je ki ko ara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kering njaw te lamba o al akiran tari pelan je to yanami ela leyo inalang azgin ba fakkat abo nga kabbi nga se wasi nga songo ki en dogala se o nas eri kawla na zei wi ay duan ko jiki lu jawna erdi gundu na eri jeel na nura wany wany pi din ko do ko ba ji eri je gedo bampe inalang mara duo ay bangi sta ko tirri pi awol gal abalay nas mbele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makingal nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min torin torin kay nakan akenge be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke juron berin ko gidal jure bana ke ben dobi dol dain suru ndul na isi belan ka jisi alangis jami appa automati ngelle basin yo aisa mayni sabaka na
0: som som
1: aisa
0: madaras
1: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basi njwa maendeng aisa sabakana opu jutumo achana ela imam al jamele kwa zi salapi
0: tulim
1: kwe na mwajan indeling ala lia yesi dele kabia na ala jingene dintari inzipia aljiji elasan dintari nduwa sahiba maendeng aisa kajutumo al auna maendeng ja sabakana apake nama denji kili jame apake nedin isle nama galdok som apake sominal al dalinga nyetinkawe abas elasi tina bas tina abas elasi tina abas njwa sa piepe jisi na alba ko la ngi jisi al kera gis ki dulu ne dollar giti ay yu dola suruke ela bele sa sina bi dola jametum bas mo stoch pa patum ol gal gis som tumo ki ngara ela lole mara il lole ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi kin ki do ke rol gal orre ke ay sen ko ba ele do al orre kin nama kese bara maraman kase fas non dantin manning en kwa do kolangi kulngi e ina nama ina da bara ke na en kwa jeyngo sane jeyinga
0: jeyngo sane jeyinga
1: jeyngo sane jeyinga
0: jeyngo sane jeyinga
1: imbele jeyngo sane jeyinga ina nama
0: bele bele opuwe
1: imbele ye bara bangin jual in rim men pia ina etiri wala yesina enes kona inan kani mara ke en kona kele nyetting awna dobi do ora dum we dong dong iritabing
0: ena ayena rimmen bia marang den ken kona lemmini nga puuke alankarang
1: na kilo sin kilo
0: sin kilo lan ken kona lemmini karang enema yal kingaming orru nye den jur wala poisonga asa are nga dia kenasi arretine beleng nesin domon ki dora digel nasjia sin jelumba enema yi imbaran ken kona nema yi ngena domonge ka bara soisonga amin asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sene jeyinga au net dur orre duum bi orre dole a teri en alanke ken are nga tullenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngune kay nga na wutka alanka en surunga ngoroka a soibara
1: ke bora ina ke bora batai ke se maramba ke nana ma ken se kin se aban kwa alanda en baran ke en kona kin le ka ngi kin kona karuk basaba mingete
0: a soi
1: karuk mungkin en surse ani na bara ke sinan o sin asas yido so se jani na orre nyetin i lonsan so ngase ko ngi ka un bayngo sen baynga kile bayngiti e ale kal bayinga dika am bayil na banni kila ko ngase ku ngile on mele ye lage na yenge so nga wala ginge se yali e
0: bele bele de mining apoy
1: na wad bele de mining apay kise ina na me ne kin kamen
0: ko nan die mining apoy
1: ya ten so le kia in ken ko nale aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in ko lan do ke ayenga is na ke ngana o sa rim men pya asan imbele sa ke imbele na delding alba in long albele oge jeyngo sen jeyngo alba delding sir menja na imbele ki sense dombores ke maraki ki sense dem buruno uho kari asa duo kona ya ani kayana ko na ke ki na kape aba ibe mara aba illo no jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
0: ki nyenge ko na zata ali long asan orre duun ke zata
1: minen pia ba jeyne jeri ba minen pia beran ki dake mana yenni na elen sabaso yi maramba en basno 19 in alkoelangi tin kulngi
0: asay
1: ana jegil ay dok wosidi gital ke basno seleme isay e nima jegil wosidi kire dig na jago ina dai jirgon sabba ay longa san ay kirgon lan ay ken e alang sokoto bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa ken yala kundula
0: asoy na tane asoy amin abaki illon na ke are tulle kan arraye kamen arraye se hense ila na deles kirgingo kibang tabunko na ban naje ken marang abas raye akamba asan tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ban konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tullenga na kayeng arenga tullenga sis dele kirgingo na sur iri kayeng konga ka na wutka aram kutu muna tabungo. Ka ngungi, idi ngi na lomfi dogis enkwa, al kiki en are nga tulenga kila mbela. Na belenga kusenga si, hi, ki enjuru nga lalbabu na tuka bawi. Na al sursi, ki jo ingi bo ingi. Na lodi ya legalese mbeng, asa kul belnes birgingo. Birgingo na lomba, deling albais embeleng, al rae ngi la, kilmangan jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rae tulle kwel alan kikien kutumo nako inama yayi al jirgingo ki sensei are tulle alan gutkana kutumo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga eja inama talay nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
1: de ke boraina ke borobata ke sensei kin kense ngayetin yenge enang kense ngayenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirkin wor ko kikwel alang imbeles starika inalang kise inal baki kirsing nakalum si etele sare aba illona inalang ka kilom pin ke gurro ki bang itkumo al kikwel kan kel mangela na ital wori ken adok basin kenya la long na ba tori jegi la ko kain do mo ko akari ko adok ade min non le ya na mang ibrahim na maluti le ya na mang ile kering Ibrahim Ishaq legel nama Yaqubin nama Sulaimanin nama wo Musa kinyetin kinal ba kinyido wa nama Yeshu uto akinal kin kinin le songale ka guldo albas kirgi guldo uto nama khalas nama inala ngawal yengweli aso ke Ibrahim ke Ibrahim patay maram bandantin basina Allah sa agi na baisilong alang asikir ni kaya.
0: Asay.
1: Kibaray na borgo tayo.

kwega la doki kilma simoya tozen kendeskaya na ka kilma gizonga simoyi tina tina kundi nuna kundi nuna lom vende mbele krizing ili naki ari kereska ima dini alang kaba ili alang kendes kumo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi ya adha yue nama chunga ndi kwega nama yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili baja meli ili naki inkayin alang yazi kwengi na ili inkayin alang kaale ekis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin surungi kilmazon simuya zando kalung ni kwing ala kidan bele kirzing na makawalang en na bele kagi lala lomfi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in bele di al kwala ndele kagi in bele le ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kankin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam

pehla na kuinga la kengo adang ile belaji kirgelka ala de ngane kirjing tongi lala lumpi belela lumpi belangalim beleng tongjis imbeleng altonga au tonga auking tondi gi lala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tongi nga afeba ilumpi mala kwerde nga ekwa imbelele kasana adanga ay kalung imbele kwerde nga ekwa kwerde nga ekwa tonga auking tondi nyoke ilalmeng dawlunga ele ba fe ba jabidi dinga gamang dawanga ele na iribidul ba feidi dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba jabidi na nama imbele lomvi kwading ay kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lomvi na kwading ingwa al kwadi ga kain gilal ezi kwenye bay golina tongila tongila la anay ke anning uroji to nyati ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetzi ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lomvi kwa de ngwa in ule adangin kalong anning uroji tiwo dawlo akin jettin dele na longoji tiwo kin jettin dele den tule dio dawlon tule na dawon tule kinal undilu ni timo kelele ki wazo bulili idina ki yazi kwela ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea asan indio ke in dora e ki tio anyetti ni kidele bule allompi al ke na ka wada in alan uling izin adan yalong tong ka kire ba tong ilai ara den kilma nyetti ni lompi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lompi ze kwengi na kwa kuda kuzijitiwa kwe lakini ya ina kwa baka khalata la lomfizi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga dhuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kule songa kain na kilo kul kwa nyeti ndi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikuwa makula raba u abami lote ele jio kwa lodi kule kwa kena nama kayo ni jijitiwa kwa nekana neki nisuna jitiwa kamina kawala zengi nwa benda kaya nkilma kui du kui lomvin den kwele na lomvin den jalule kan tabungozi lomvile du kui ila ki ngo du kwa ke labang ila zin kalong ani ki nura nyatin de elanis ura kit ing lomvizi baza kao ba wala den kari nga kurel ba ba lomvizi so nga kwele ani kwa ke jiti kwe ba lomvizi so nga kwele ani kwe nga elani bule kwe nga ba ki inbay long jiti mwo ke lale in ringa na kwe ngila dawlo nga ke lal baro ilong ina jiti mwo ke lal kwa zi bule ina dawlo ngila dok lomvine dawlozi idi inze kwa inze fia ina dawlo na jitiwo gelala indanze bulili albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lomvi udwa kul kwa ne zingwa jitiwo langen ni bulel min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darungwe daki kwale kidorong en ni bulel lakini idi ngine engis kwa adan tonga adan kirkele ingine kwa adan kirkele nama kwa zingwa duimbera na duiniu kila lomvi zikarikulu dua ke balang in kwa alom visit lom vinden vrain zi bas fian ngi udon ke gitu nyatindi bule ben lom visit kwengi ki kain kel man nyatindi na kain te bungole in ka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla ken ko len kiyo baw dawla yim baw ba ide na kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kain kingo na kain nyurungo tikin du wi ada in kalong annin dawlunga kin ele wala ronga kin ele ilingi baweba numa ronga kin na dawlunga kin ziye lombi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba lakini zinga min kailin kuru ani nalang kirdu wii bazi baba bando zina anay baana duwe lalaba al baza fiya baana nengi choki nyeti ni bule eba jammer bule dele

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil ma le tabung kaina kain jirun wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idi kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwe nga la na kwe nga na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tuli le birgo na erbet zi ba erbet jal fie du njang kwa zi mbal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare in bawe ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe za taki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele al baza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele inges kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulgida serenjalia hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem miling bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi bada kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalum e ingi dongal dan izin kwa drink kwe ka dalun tene la alaji jangana udonga ji toge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji ti so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldoin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni dok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na sunga zi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adangele belazi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaya ninyurunga tefya adangin kalung inal ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle da ngane le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lomvinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

ministry aw ko beranga ki nyetti de bene kelbam beranga je tari bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur wayne kwa beranga ken ken ngas makka ker gido bel nas bibi kamber ngas makka esker ge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodentemel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila adan lombi zikwido kila zibas kira nga kawlido na lombi ziken dora kawlido na enzi kamina taatas kwe ayinin lombi zi ayizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombi beleng baraskane na kwa ringazi lombi naman kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombi ke majara king na kila adan lombi zikwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa ke lagata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alom binde un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen den un dine keing na maki nkwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro benle skan kwa diyo nga kila kundi lo lomfile bana skole kira nga skole na lomfizi dora kawale na lomfizi skiwa nas en kiwa na en kikiyo surunga lomfizi terika we tina tina keing na lona lona keing nes lom vis tari kawe yidina lom vie karake ba elom vie ken kay na dan dio ke ne e nieske alan ken do kola ez skirdinga asoge dami bara fates amin ko mbernga lom vis tari ba kina da balon na kina da balon lom vis tari ba na en dorantie vale asoge dami bara fates amin ka inining ari naman so ta ko kwale neske neskaya asoge dami bara fata amin.

0: ay ben del bang
1: e ka en bat
0: ete ba ko la do ki su winan
1: e wa
0: ta la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la ka me bar
2: do la ka kire ngena ki kirin ka kire ju ndiba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite ro no mo ken na kai ti no mo ngi tin war ka la da in a
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya ngadi ka gil na dombre digin dio ka ndo mrakin de kisimo ete no mo ko la lan dombre ezaki le kisimo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la ngis duri gis a ardempia a lia numa ga duri pingina de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lomping bele ne mai kwa alba lomping don anga na mai ki kuote la doja a taura inle aliye na ki karo fisia nimes enkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfing al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alangi kuotela jingi na masallabe ine na maja na mas a kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kuote la jingi nama salabe. La ide nama se mbalong al lomfi ni biyangasi inintepia. Nama se iwo elasa el lomfi kwa tienta le aliei jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas yensi salaba namas iwo asai kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki namas salaki nas kaulie ki kientanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai dekare in namai aya degle le wele na lompende mbere na ele mbere
0: Tulei, wuo tabanas inangis ardenja na namagal wuo dorpare kaungi nas dogdeng aldipia. E jawa wuo dorpa nas gal aldija.
3: E in aldi swa tarasi iding nalomfi nas kuldiang dola si kien kurofali di na aljei deldin diono otanga nyedisi yei nafia. Kuo alki kien karaba salanga kain na kikien ge nandog aldendonga kain. In nama jarianga na majaram bainsi ini asanya in iu. Jaingal den donga kain. Aliyei na fia yang asi ingal gi jifia asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilagenas din to doga kain ba. Abay singang asang kin karu salle ingi jisiba isin pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a falidi asanji injiw aliye nyedding na fi deldin dio utongasi aliye kwela lampia ine namas deldin kwesi falidi asanye keli long na asan ilong diken ku al lompi ndonga kein aliye nas inkwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na darma ingina ninku jingina nin na sinjawla na na kaldega kakire ki ilabele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirgenga iu na bakilla lompinkila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illela ngaliye ina inelang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kaimbana minni ngina man kingale pogu na nino nino pes nga daru nan darma elnes juma nan duldi nga nan ku bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kele ki kakiria kel daga na kele na karne zinga ngi domo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentare illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye kakiria nga kakiria kurona ndele kei azan jidele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara duldin kwe toyongo jisi duldin kwe sin toyongo baba ki lompi ken kuru puto tewsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diwere roba jang na ba diwere roba jang ila seba sing mansanja idin na jido si jalong a roba si lompi ala kwelba na ken kwa lakel asa amba idin na ji kilma roba jang na ba kirma teye jang duldi si eba arralo no matiri kilma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi inni an namase le dunya majiram bayin armi asin nyam belenga asang lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin nas dogis inangis aldi taras ja kayen ay akining dombure eze kalin dio na nama ini tiri karing nas dan tombure dag dikel kam le namal kayinga nas dog daim bernamij gurendara sitabunkare.

0: Están los que acá en que llamo da en Bernami, Gorenda Rale, na ine da en Bernami le taban jingos kan, na kanda kiri da en Dombore y de Kale, na ine, no me dan jingo kirin belen, a quien ayanga, a ellos belen a son cuasa equa.
1: A que se quien ayanga, inges belen a san cuasa en cual lompinke en curro al son again, a san lompele se jaking. Idin na lombe ye algi ki nga se tewa, na nge ye ni ki nga se kwel, na nge ye ni kem fer janga pale de alanki ye si se kei na asan ki ki wali ye ni ki nga se tewa. Ine na ba ye ni ki nga se mbelen kese nse kaimbar nga se asan inkwa lombe alinkwa al juenge ye kedek, idin abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lombe le na diimbara le asdemba ele lombe le jayen asdemba idin na induo se lombe na tewa. Kara aba ese joyen ba long inal lombe se ina do joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de mu kisenja idin tulle ngage ba kidik na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering badeng wetenel na kuru kengwa bae tulle ba kwa tulle ala kirelba maraba ya tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase jeje basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye nini donga ja ingala jwa baka to abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro nabaye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka a abage lompi eri tulle yini ba ang udike ing kar ulang tulle ang kela alge kase yini namas ane nas udonga jiti ang hau kela udonga se jiti asanga kaba lompi ya jizi ni meini alge yini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jijayin diimbara se doba jane nasa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge lasa jana jani iding na lompi na yini jizi na alamba sa jijala ji kurokida jamba ato alang injwa alang deyizi jawa wala gansuni nala ilangiti mara lompi na jizi kela juru ini utulle ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe lasa kwa denga kalu ba lompi ni ini asan jiwu na asan utulle jake elasa jijiwo
0: tulay mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namakal wu tobala kodo nas imbelele wala galen jingwe lagis etirigni wu dolfale kin ayanga ayigis belenga asan kwase ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwase inkwa aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwatara al simo kel ami al inenja na aba kusi kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill maget komola asan badingi si injwa inen ala jaba illasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawedi idin na nyeddin ki tokkang na abadin si jitti enga kilma simma ayla ngay ba mara algi awuna kilma ni simmay asa jitu lejene din si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alay ba alan awuna tulele kawngi innama gisim pali di asan kain si sur kaming tulenga sur alan tulenga leko idin na kusenga tulle alay ba in nama ya ini skiwa sin na belenga san kayi ngisi udonga tulle nga kawli di na san kayi ngisi kila ananyia ngale na tulle jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok ki erule njwa ji kai bat udonga saltara dwi dia asaba ini ngiele iya udonga ket malom pina gis jisi mbeleng al eridike nang engin neng alang tulle ngale kawungi iding na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi inne lang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusenga fiya inneng alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding ilal baji juel alan gi jisi si moy badok ilong asen di bar si do juana ze si do inne lan si mo eng alan inga juaba namas ka umong alan ba duindi tin ka inneng ki kien gombo awya na duin bar si namas ellel inneng asan kunga si kay ngudonga nyedding kawlidi idin alan nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru kori tokkan ki alamba auna kirin kirokan
0: Tulay meron ba yun? Nadok, naman inaitiri ka rin, kayang eljam kwa, dahil meron namin gurang darali. Namas dok dahil, terni madik kelkam na naman kayo nga, nadok si kagil, dahil meron namin si kasing kanyi.

bahila ko yẽ ala baoogo da yẽ aldiŋa n tɔr n bole aldiŋa n tɔr n bole kerek bas aldiŋa tʋrle a kundul naskau na ki aldiŋa n tɔr n bole aldiŋa kit si kundul asake da yẽ ra tiili na dɔk nan si dɔk aldiŋa kit kundul alangis kiŋa si dɔra tʋrle raul alaŋ si kaɩ wʋtoŋa ki kʋa yen gɛrgɛr kaa nama yela yẽ na ki na nama yela yẽ na wuo aldine si pɩa kʋabe kʋasi ba diyẽ wʋra ini n nan kiyẽ wʋtoŋa ini dɩtɩnel yen kawe na kela wʋtoŋa a si gal wʋrɛa kɩrŋa n kʋa skaŋa wa kela wʋtoŋa al wʋra dɩtɩninge nama saasʋŋage kida yẽ aldiŋa tʋr n bole namas aldiŋa sõŋ wã kundul naskau yela yẽ a sẽn kela wʋtoŋa kɛrkɛr ka kit alkaɩŋe la kit alkaɩŋa ge ba kela wʋtoŋa n dio al kikau namas aldiŋa ge aldiŋa sẽn wʋra dɩtɩninge bas ela wʋrɛŋe dɛllin wʋrɛŋa kɩrŋa n kʋa skaŋa ba ela ille a ba zi jaole na kela aldiŋa n dio nama ela wʋrɛn sime ke wala gal ela wʋrɛn taare ke na nama dire tʋlle n karek naskɛl kam lea nama sʋrŋa sikiŋo ela aldi aykɔa ela ba yei alkɔɛngɛrɛa gut na maraŋ dɔ si kʋa kɩrŋa aldiŋa kao lɔŋa diŋ a sãn kɩ ka yen gɛrgɛr kaa

ki na nama en kwel alande ya ratulle nin ko en garan ji duon bele siya se jiwi ila nga zui balan jan nas king si jengo marang ila nga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la dora se ji jiwi nama kal dingi si staure nja nas iriyo ki na nama kwe ande ya ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambere akawe bay la nga kwe asang ilim kiwi al ya nama kela na king si kawa nas iri kare ila nga kwe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo inda lande lo ayo na ila bele yei alata kwa zujundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ila yin na ji duo jayi mo si da duo si yani den jayi nga liye ke aliye si ala piya inda lang awu piya inda lang yasi si jayi guna kere ya nazi ji ji yuna rikerja yelia kela kwangu don asaslum ne don nan kela kwale yela na pingina kela kwasi na ken ala si irel ila na ken ala ngudo kela si den ara rengal bar ken ala ga ila si nama yena kwankira asu jingo dusi kitabu tabules jingo na rikerja ki na nama en ko yande ara en karang ji dingiral dingi ala ji si dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin jiba jamal yan na abay sa ji simba jamal azam na ji ide nama en ko alande ara tulin karang kwabe kwa albakeni dok albaski modage kiesa nanama ko na tulle ningwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na kengeli ititi fuans ko na kengeli ititi ning zikinga sikis kengol dokayen ko na alki kan dain zibereka nantana saka uneski kengimu ki strategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na kikela kwang ko rangali yen ka uneski ngasik enan kengul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningwen karang alang ka yen zan ingeri zi kampi na kampi alan si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yen ka kweli asa kwasi kengeri kirok bande aratulen karang dharma kamwe na kangota kinyet al kengi asa kengena junge bakira sinama mainga sa irika na bako tuengwala nga sa irika li awas tomungan en dok zi ayenga wenga osdi kwa nga tabung bang kumona kiza ata akam ki na kunga na dwi narang kain kwa nanan junge kain fuwa kwa nanan junge kain elam ko nanan juugi kain kurungan ko nanan juugi ki nyet no juuma da no ko kerna kai nasa kala mo nomang e do ker era nasa mbelang risi ale nan kariya nasa jisi paliti ye namas kitab le kutu mbi jini wanja mingar giraye na jaw da giraye ye ba risi na kawal tebi ilike wa tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkwa ba kingyal kai nyi asuru ngiri kai nyi na kensi na kamutia na remme nkwa ya nama kamutia na giri nkwa kirok nama kwa ya ande nga rayanda la karang nama dille nkwa na kagira elle nga songwa ge asa na kaungi nesike nkwa na kengala ba elle si guru la kere ye nama nkwa mingar arasay aba elle si gibe se kere nama nga mat gimme se aba pugo si zi pugo marra ye nama nga ma jabal marra ki nyet nama yenge niki kwe lande nga ratulle nga karang kingwa kaina kawe niki kang de nga ra kere ba kingwa ta nga insi nama yene kingwa al din si misi ola dain si misi ni jiti ala lia ki si me askan ba duo kere ba el nama zingwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain buru nama zingwa na ingi ki mbele lo sa kere ya ki kitaban den diyo kiro nama nkwe na kaya nga ta nga zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roman lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Haite namaga line karing namaga azikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulna diuking na kila otan si namakwe alan tulen sikir kam na dok abas den ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaing alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga zonga kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio ko abe ko albas kiyen wata kai maran ko kit al kiyen sekunde ne yu yen lia alba ko kanan si kai nan ko tan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan ko tenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marando auna singkalum du na kewon ada yundi wa kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: asoi a kela asan kun na dok kwela lang utongo kela ang kirsingo alilong na doki kang daimburu neskalung na namay donga nisunga warre kwa lo bilo albang au nakisiminga bang oto ing aldi nama imbeleng al kwela lang e aldi nga tulle nga kirsingo aldain tongin diokoing walagal al tongin diokoing ine ing aldi nama sasunga jamayli marang nina za kai na za ku nga ba belnes bage in aldi zi kel si jam na manning den akhir le jago alan den arratu le jarang alan tule ajun singi ba na madayin barake ine saba na ye donga ini lia na musku na dayin aldi le kago jago
1: e donga yanni orre kwa lo belo albain kwa kital dayin baru kain na kwa kital kwa yang andiyo kain na kwa kidogal kwa ambaru ngole kain are salan songa taraz bang na ka andi ambara saba na donga ani
0: asoi bara saba oto na madogin kwa alan kel na king aldinga kirsingo alye na king coming aldinga tulenga e dain tong indio wala gal dain worren den dio kul king aldinga oto alkuela len kirsingo na madog rusinge na iya mareng na kuela len kirsingo na na ma wela len gisingwa e dombore dikke na dombore insina raus keria na madele e aldinga kaying nes dok jundi kifir dela wala gal ki gudan ken koranga inama iya mare kenga naye dem boru e yani kor kenga na ela wala gal duri kenga na ela namus dogala ke u kenga namu boru kerenya ken dogala ke namus yanga kenge ide indalang nama ken dogalang ken soga fogul na dog wule kaunge wala gal lomfile kaunge namanden duo bandog namagal kel ami asikeral dem boru e simin woyinga wala galar roman woyinga den arus alye ye den mareski kilma kwelin wala jundi ba ine na na makwel in aldin den dio wala gal rausin den aldin inin dio alang arusang den aldi si dio gingi ati ilong na arus ke gi den mare alang ay e kirsinga wala gal ay long alang kin uton ay longa ay nigi jago nes iting girsingo mareng na magal ko na arusin girsingo jago
1: e enal begi juada bo mare na arus na ing alde al enga torik ala alanko yekenga enal yehuda le anga ye sina manno mi keringi ing alanko ing alde satarasi idin naki kain tonga kulle bazdaw ya dik kain nas utonga tulenga ke yalande ngin kirsing nasok besok si surkiwiti anan dokko akul ki tulen kain na doksi rinkumong ing alde na masa sanga tulle enal begi juwa ing alanko yese al dori jurro na den baru si jundi na baru kerle nyanga ye ki den tongin sit na ken dola ke yang kwa kila au. Na ma ke nge lanas nyanga ke nge, albas nyanga ke nge ide na ma ye alba jijua al duon den sok fago na ken doga lang. Na ma ye ye si lia ila lang kwe si na ma kilma saso nga fuyo ya yenga. Na ye ila tili an mare a nganas doga la au ke nga doga la kila na nguwole ke nge. Ya na na ma yankwa ka kaning a na ka kuin kona asa numi ka inyani zey ni ma al ki kaming. Kuin kona na asa fuyo nga ge. Idin nakaki dongam fis ela na nasa yari asa aimba. Na den tongin sit wai na nken dogala kusingi. Yasi na makil masa sangwa fuya enga na ma yankwa ta ala manaka yankel ame al duimbaru duris agingi na ayanga tulenga winge kana alan duimbaru aungi. Ke nga rusa kila ausi na masi yankwa bina al kieng alale baungi. Numing rausing ki orfa. Na masi yankwa kana itala ambalan tagadola ari na izbingasi kial. Al baungi na izbingasi wo dogis kwa tulenga rang na skial tok na mastina alam fingi marang eladik wala stina ba alam fingi na ma en kwa kalam ba kijiko lo alba ji janni ka do kalam ba ila lole o na lo it na gidele jungi ka do kalam ba ila lole o na lo it na gal king yani sharp ke wala din orren kwa din tongen kwa alba do din tongen kwa ge ide nu mi sina mas ila bele sa sa nga tulle enga de nga rusin bele nama yana sorita benkawe na kengi
0: e bat jamaili in aldi ne gisinan tara sinin kwenja in kisense e iya mare yani asalun bayini wala kin maran filan alkan jayin ale uyan akai nan tullin akai marang iletile alsiyesi king kuyanga ingi walagal kujaja kimbule nama yeyene ingwa alande mborufingi na ine nama wele langal kangina arusingi ingirsingo inu yani iya marefilan ye ingwa alande mborufingi marang ina arus ina den arus in raus alimbeleng dimborungwa albadu imborungwa ge na lo ilale aljiju salam bakar usung na kajisi alangay undiba nanti nila boko ngone kagila neskeringa abe injualan kagil arusa kim marengan masalama tin gualan kagil arusla ke nanti nile alsi juru inang apake wala gala se kilma inang apake alanta gade mare sikin dorabo
1: edi mele tulle bara ina albe jijwa intinal ki ka intin itin tarra ina ngalanga ba ina zamanal kain wonga kain na kain abanga edi na intile kwa kulbe enkelwe mareke arus Soring jarong alanga geba wala tulla sanga geba na inkelwe alla rusen nas mare se koye bawa wala gal mare illu in rus kasi in bege alanga ya fiya ba na doin koye maranga ba ko ngana skerre ngana dok fakere anka ko akul mare ndeng alaga o gal den janki den rusin bay long alang illong ina iya ki koye alan sursi bege kawe na sursi tullege yanga se rita sa surni riti ayba idin na sunna ribasi dai ba lan ki inkelu alang yang kergelge wala sang yang sur korking rika kira idin na surnga wasa lotok nyiwe ki lomfin den tuling wala gal sonnal kwa kaminga ila u kira na ilong alam bagika
0: bat ina albagia juaba sunga jamali idin na ilo al giwo kinga singanja kasibazi long inala lombal otoy wala alkani lombi min war kwa alang yani minti nilale al adam ingi hawa ganyin zikwa bi alang bo na bari na songa beng innamas emini ngi duldin kwe inal undul kul alam baka innama juse ngale kariya namas dok dogala kelal na kien dogala dok jato namas dogala kelal marangele tilal bimba na kien dogala sur juse ngale kariya wala gal ji al arus gyan inal mare kazibas ilong filan in al long fin katine min warja yani nala lombal otong ijabelona yani arusna maresi irel kazibesi long indalang matial wosi na kar idin nekin utonga si lomvine ja na den ken koranga si ina ja kikanin karin masalan al duldin kwe kan wala gal surnga kanin kanan al masalan ji aruski ki marebang lana ine ngifingiti rausless fingiti inkwenu ye boru idla kenga na kenga ala yani lomfin da kidwa ko imbas kal ni ba nan ye yani zeninal kin kwa kidiem belen kam ye ila tile al wore ila lekenga wore ila lekenga al ken kwa yani wo sesi as kal ni ni ba nama kisense marang kazibasi lon wo hata borun wasi ala lo bal kil mangasilo yani rauz ya se den borun kwa kil kay na lom visitu las kel ni ba wala gan na lom vinga ho ngasi se kel ni marang yemin den kil man die wo in jegila ye al insana tu le kenga nang ila kenga lang lia lom vin den woreleng ke
1: sa tu le ya la vet bara ina al beji jwa in u wo ya al kil mangasilo na borun asa lo ba wala kul dingasi yani al barunga mukhtalifa lekin inal baji jwa rausi baru itle kengana yengu se askalni ba wala dora se askalni ba ne yang kwa kele kin al asnama se abeden kawe marang yese asa induo nyanga wo kilma kora idin na jegila nasi kilma te yake na injegila yang alan kwe yet sogato bukwale alandele ritule koro na me yase kilma kora ne asa ile duo nyanga yana saba zeki intinin den juro ina na enkalu agiya ba din duwa wai na wala dola zain ba kaba injalu kata ne kiken kwa ka gistien kien riasa ka imba kam ka tarban injwa ati rika ngala ba ona ago na bazgal ka ina madog yankelal lakin maran ya ilalin sa jaba ya inja ingato ingallan ko ina den duwa den ko giska nyanga ya alba duin yai na tala mana den ko wai ya alba duin tala le ringi lo alba ye dui den ka kiral baka ngalan tabenga nal baka ang asan yesi anyinge imbela sa yakurata na en kwalan kiekiyal yalon setaban jokial kanna al utonga songa ka ina bulitia edin na jain korrai askal ngaba dien jan nan sa aginti yangal kieke nga sa imbele lo itel beji janne ka dogalan o lon sa den baru lal ya dui barutulelai na lonso do ken ala kelali ye de mare se tabben fi ala ki kiyal ken ala tulen ala ge maranya ela si kulta bunga java ya balon fi sita bunja ka en allan ko ei alamba ki ko lo ital baye dui alamba ki ko na ma inja ina den iya na iya en alomba alangi ye jisiki diokiri marang iti alji injegelal den ken matulle ne ye ji ko ingi ni judok na ma ye se joingi na bay long rusinki mare alang en ankalnga
0: e batara si bara jidok si jamail jago in domong si ini kisense a yani wo wallom fi ki gabalay dine ko adinga kenis wole ko jojke maran ki lomfi ni ngwa a kisense lomfi nan si lungingi nakado basin erringel rausia linjegila e de mare alsa sunga aboenga atin dem borufingi ne yeso go sunga askenga na dem borum falkenga yani dok kikil masingeri nga inna ya to yenga e atinden di tinin fingi kisi nyingi ne kisi nuela ala ngami ne kinin si tarif ya idine khalas abo yenga ne itake nga ba alan jene ngwa alan taga yani ritfi ala nga na den sursi dok rini na ami marang yeng arusu au kain iladi galfingi kilma ngungi na zaka wari nga waba idine iladi mungkin nanden kilma yani ila risia lo walde mbaran kilma lewengi wala gal wo min wariyasi ina ilo bayin walan lomviyasi min warine ilo balan ingwa dial din kilma durte jita ga alan e yani in dia do si janyingi marang ati ko ngone ke gile neskeringa e yani zeina lomvinden sabba min warse ilungingi alan ati le berule baravoy alan masela numi inja alan ye ile berule je nasinken do wala kile yanga sikye jindalan sa jering
1: e ina batto legela idina lomvie den domberele en kwa uton asa sa kulie long kit alontia na kit alalontia uta ka ina ki yani mahduda kang nas kumiti na dinga segal koteng idine yelon fi yani yei ne dine en sikulte wan uto ha kulisi yes long yelon ase torik alan bala foi alan en alan kwes jawla na keken dogalan burukir leje nan si yedok ilonga en alan kwa tinyanga na uto ha kinin se ingi alan duo ke na yesi irije gina jundi ba nan si longa dok alan duo ke na yesi tabben fiya na maye ya alnyanga na kinsi uto ha ingi na kidok bakon na kagil kwa nyating do ati din baru janas uineneng enganes do wa inangis dogola kusingi akid bankel mafoyeng maranga bas do jumon nais ye haila fi na gisigis nyenti gal bankel masimoeng na inga ingalomba aliani ji jaungel wala kala lomfi ye nasratte benfi lomfi ken tertibata sikias kalomba danjaile ye nas utama kultarasfi gisa bas u engana kel mafoyeng abangin jamen ka aininga wala lomfi alke sailalo mara ye logi maras kain sitina ke alangisi ki enyingi nan se dokken ko ake alangye addem fi ana kelen nes jisikanya kaina na men alu ki ko anya ting alkain dal din jaba ko jaja kaina i bulitia duo maranga bay jige bulong bakin ko ngalon fi lejegi yelle ugi nan se kelam na tin sike dok alangye nes jisiki enyingi enal bas raus no misin nyingi
0: asoy bara kisense indomong jamal si yago au ne wo kuroini na timbitin jang nes din wore ko asi domong jaru tina ine kuroni nes trick de dying fast lingwedi kuro na madokongi niki yingankan karaboba.

0: na ine na do kwela lan kaungi ne khagilgi sense mungkin nani ingwa dinele al ko jajanga keing lakim marang ki koranga kerker undula wala galki e tina kerker undula ila tille al ila boru yahud lakin ko jajanga foye ila tingenga marang aba kaungya sem mitil kaldo hasiki dain borungin idine ki dok dain boru ke no ko jajanga ski hasintini le hasintini le al ko jajanga keing kikin ko jajanga dien e dora ilalong alan siki e kankil male in kayim alan e in kalun wala gal asang dai mitil ki kan surnga si in kaldo alan in kalun na raus
1: e ke sense in tile ki in kwel kwa kul alan kankil mangasi ki unse fiska na ki lompin dembele idin na ko joja al kayin dai borwal in sa sangage maranga ba ki it ke ngana lompin karrakan bandok sa sangwa ile tiririka maranga bas lombele dakikang na den bele siskel kam na den tala les kirging kinga si dok bai sing king kojaja iting karajawi nangin dok kuro ini alan sagota bukwale utonga tulenga ka ina albe jijwa sa kain ala sal utonga kini nimbule akit tonga le dok bas yani kojaja songa foye yeng ine intile na mayen kweli dok alan kongal surna en kagilal kima nga sante ni le sur silang ko ingena sur kirgimo wala ko ni na ken ko jojam fakere nga ona sur dio kor kindeli idin na ki u le songa pakai kima indin au na ken ko jojaka gilal gi kinga buliye ne kinga si jundia na boru dio kail na de male kan ni nangal dokko yang andio kan ni nangal ko boru nga ker ngale kan ni intile ki asa en ko la nan sur si kirgin na ja na joing iskai ala ma indin ko na ken si kagil na staraska na mali ada enton dio kaungi nama gal kegil ainin ka iya den yani iya wala mare ainin fiya na arus gal ainin fiya
0: asoy yani in namaz dok in faliti min din belele zainaki intile al dain buru al korle kan atin arusi atin mare yani intin ila ngalay balam masalan si kayna wala gal na kayin juru wala ngin kawriti al ayerike maydi ninkong yani ilo make le ninkong na mangisin wo alla de le ngang e farri jempia aba ay erikema wala gal ay bamke na malia ide indalang kabung kisense intin alkiasi de le gang kisense kasiba sulon doin jurun eringa saka eringel kiti ila kasiba sing eringel innu e lomvi ilo leng alkoelangi irri yani kisabura la gang wala kikaing yani mare watin iyai atin kwei ye lomvi intile kazibe zilonga alkuelang kain kilmanga ari yani kika dorai niski sabur kandeng ireng wala gal idele aisin dakige
1: e ina albaji jwa yani tinal makenga gena kwasi bulitia dele jarrenga kain ne injarrin diodok yani lomvi kingasi saburgi inni nangi dok gis in ausenfi alan se dok inkiwi utanga kulisi ki kilman tukinga sanga kargiti ba al utanga ka ngana nze jong aba bele kel jami dinga pale asam ma ndin jarring induo ka ngena is ina mbeleng matinin ka rigiti ama ndin din surusi joingi jurgulo na jagil na malya jawwi na bele jawwi nagal iya mare dok asegi arusa jang dok ma ndin jon na jagil bele tal jijwela lan jwa imbelates wadwin arusi simosangen idin nagi bele ta sa din arusi jamin belonga sa din kwesi jamin na ba dog din arusi jawren e belonga na din kwesi jawren nagi arus dog abadi mare si bagya jaba din yesi bagyan jaba ile jikiri idin na dim mare ile gisi den kwe ini gisi do bay in ja al den kwe ja kina makwela sankin uto asi kalon idin na soganyenge na kwa do kim burungale kurre kin kido kwel dain boru dio wala dain ton dio ka orre for asan ki dok ria korgongo na utonga kelesi kundi ase bitul na kwa ria nga keng na itkegil dok kwa ki mbaru ngale ayikany la ano na or mashake lal orre ndio keng kwa sis kwa jojo songa undula na ntonga si jitifie na kina akwelba alang kain tonga jiti indelia na kain orre afirra indelia
0: e bat bora patay wala gal jamaili e bara kisense inal jia juaba injin kwela lang ki kain kilmanga kaungi nes sabur le sunga eng na dogalang kaungi na utonga si gud le kaoriti idin na eri bi eri yani zeninal timiti lingaminga abay long na ileti lene gi gi kilmoto ke ayuba malanga jabumba walagal ayubela langa juaba alang ki yani kidin suri bong maidik ne jegil ila bam ati jaba eringi singe idi neji ileti le mungkin nening yani kilman tukingi walagal idi nasi sunga ngereng alukan na kolung abelon na marentas walagal rusintas ki mareng ridik kojo jenga ban jumong na sunga janan living di idi neng jumong mungkin neng jumong na arus mare siakwel walagal neng jumong na mare na arus siakwel bakana mo walaling ingwa mare ba iyay na arus na magal kwe marang abay lon ne duo kene skay ne sie ne tima ba walgal na kwe ni kene skay ne sie ne tima ba kasi algi keri ne si ang manatu in duo do albadeng iye tala mana bi kwa au surtok be azeninal dombere belen ani aba duo de ski alan kwe kanyinge yen kwa au albaka ki alba duo to ki ni alan kwe de den yen ton juni ne ni den yen ton jundi ne bi bona kwa au di ndi tinim bon matu bi al kwa au kila tok benga ila bading iye na maregal dog basing ilong in alsi doing kwe in alsi ila de doing kwe yani in uwaldayin warren di inan sun wake ji a yi sigirin yal yani ken hulula idin niki yandayin tin kwela san agin yana makwelelen ken hulula le in kawon yi alin inin na kashin ganyi ilalon masalan mare den a rusiya alamin kilman di ya kwela tin ilon na uton wakin alin in jawarti ina kwe walagal arus dok alang deng iya si masalang yani ative ng iya si dinya si algeye jisi kirita ga ina ng ative ng anjaba ina sin jwaba al erike dig au ina jika si ina njaw alang keng bo walagal keng julong alik hao
1: tarase bat songa ka mindik ing aming aba u engaton dio au na kwa minding u ilasi lomfindong akaye bon na boom ati lotogi ati ditini ayi dona on nas erre na jegil mindin jitikai na kawa wala jitikai al kawela langwa wala wela lang a liale albas ji duo jumong na belela was jat ko na jegila na ken jitanga songage na mindin din sore rajanja ati iyai al marei ati kwe al gal rusi ba jong na jiki din sur bon aba jumman na imbele simwa ba na imbele se dog din sur si jani atika to yonas doy mare si bele enini ngwa atigis ya ka kwa simo gisange wala gal mare atika yonas doy ngaru si imbele wa atigis doy ngaru ka doy ngaru ska kwa imbele simwa lange aba ji mindi imbele si din sur jagila na jumman na simwa ba wala tulai ba masin jalung ile duose aba so wa dogalan kelma foya kana ma wel doy ngore ngwa kialan mindin si uto ase katki na man kumel italba lomfi kilma kora na ma jonas maranki tullinjago hata ti bele anganas jiti enga na ma marambong na ma ido den jitimbau na kina ba en kwal utoma siki kilman tukinkau inan dok nafa ke ba na ba dok kojo jage na songo indole already
0: jamaili kisense gi lo jamaili yela alinjamin aba ilon kojo ke maidingalang rabbanan don akawriti lakin marang yani felan ila belesey in arbi ari ki budung wonde mbam taga riankaba walgal budul lomfim bam taga riankaba in namas invalidity yani kadun sabangirin inseringel felan aljinjelun in duo al umurli apai yani zene iya masalan dello aliyena mari ila tilebasilon alansiye kwe duvingi ating ayeri kenga duin sa bangereng indalan si eringel badal bumo ilon na aba ayeri ke hata ding siay ba dine indu apay ni ji insi jay malyani ji umurle walagal ji itijang dele itijang yani ating ilon na ji dembele si masalam bagi jan tubudu jawi na yani ayeri asgaba was lomba limbere wal rabbanas lomba dimbele ayene wergi marang ki bagin den dora masana ati oto ila bele singan indalan si ginjel ngi aseke nga kaji kwe masana na jawng ne to budu jabi na saris injel ngi aseke nga ila yesingan yani sabab jeyngwani ngi badere iya mareni
1: inal baji jwa ka baginin a wala gal arus baginin fi ade mare si marang leal bagi fiya abas in u agingi na halas it engana kilman tukindu jawi nama yan nas inkwa iya bele la jiwa ring jwa al ilonga alang inne injwa kasi simoy la kariba na arus dok abaye ne jitti nama dok de mare yan nas inkwa duin kwe bele la jiwa ring jwa tulala nga ba al ilonga lang ki indora na indora jwa ne na albe ji jwa mare yata bandua apai nas ayangas daile songa apake aki di al dule dang awal jagila wala gal arusing awal jagila ya bas erenga idin ne doktorik arus anga ya bas long utonga jita kital ingi na ko ela san tarasfia kila zem nam bagi ka ka merenga si na kai apanga si na dok merenga ki ang arusa si au dok na forsa imbanni alang rike na dok sikira jo ina bas din ko si jami inga jalubal doin ko yang allang ko ei doin ko ya saiba na tala mana ki din ko ye kain bas dok din ko ei ne gi dok tala mana mare na din duang iyai ba dok din iyai kina mako ela san yani uton asi kirra kaw na sin ki kilman to ki ngakaw ba na indok in abar zai ki kirin si kaw na ki ras kaw na ki tulling emba long enar ki long fim bele si kelam kel kam na dok yani bagi kan ni idin ji duwa ba dok ki dora tulela jan ne ba long al long fisi na bagi jong na ba long fisi bagi aja ba din wor resi bagi anja ba
0: e ki sense ya lomfin bagi ja ila sunga teketini na aba lomfisi bagi aja ba din woresi na man din sursi na man dok e kwa apanga gila algain bagi anja ba din na lomfi ye ne iringan deng iri na dok bagi sunga alang yesi kani in bet tarasi jago iloling amaren ki sense ka wela lang wo aran lomfi kain apanga si e borakil majingi na man dokke ngasi na manduk kirkir jasi ala yani kwa kirkir jasi ala nkarrakabe idi na arus na mare yani aba kwa kirkir jake bana yin masalang ila bosi tule yin akabitia ba ang ela ba ila bot lakin maran tul mana ila bosi ng kwa tule kabitia ang kuroba kinini nko jajele marang aba kalkang na simitil ki kwa mburunga kana bara saba ki sense kwa mburunga irike ngi na hatta inas kai ba inal mare inal arusi yema sin kai ngal ba kul al ba kinal ba iya ngage ni kinal ba dogala ge na ki in bot al kala na tule ga bi maring antas ki arusang na kin ko jijangal kai nis ke si dai ngor radio indelinga ki sense kasi basi long kin al masalan domborengan korangage walagal bullingan kin korangage marangi kami nga ba dine lela walagal botor na jiwa alwas kien ka wala jiwa yani din zamani ila ki hasi ngan zi kerkere nga
1: ki din bagi sete na kering au nge ide loke na jijuwa na sasa nga tole nga na injaming lomfi kerkel jasi ala kwelva idin na lomfi den domborele inkwa kerker ja ya den makasit le ala keba wala den juro le wala ya yani den fahamle in ala kwelba alang eritala genke doin orre kwa illo si awuna bagi ka kwa nyetting aba erike illa askaw geti ba del dile ayi ko jojne ke bas dok halke alan dele ka na inal beji jwa kwa kiyam barungale asa kanyungul in ala kal nga bayna ki ka ene in jawile inge singwa kul ila nge na kwa dora sesi kurikula na domborasi tabun kawretia lomfin den domborasi idin naji aba lomfin belesi ar den jawne din juru le jawreti din jaille basin jeyngo na dok asaji jeyngo kwa dok bang ritulle kalbe dile kwa ile kalbe bang nga ngalia indo aifianas inan jeyngo askal nga ba dora idal gidele gilong wala ritul ji tab benjaw ila ngungi na singa men doin orre kwa al awna dora sesi kulo na una dog lomfin bele se arden kaw asan dog ki kan jay ngale kay ngo
0: asay bar nga wala gel ko akul al bang ini awna gisimi nga bang na dog kang neskanyiti nama halaga ila awgwa lebela na kibingang kang kiboray na barafatay

0: ke gabalai na ke gabalai songwa ge scamming ela una yei na ko jo yakina ke insetin sa songwa ge longa diagno undure nei tirintia na kidik dok ke gabalai ge scamming songwa I baso ge si ela una riveral yen dudin ko pe na lomba al dok ke utoma de ke na dok e longa sa yesi o ya yorte longa diang na elen sa banama songwa ge si ke gabalai coming eri gis baso Italian eating conjola poite along ading na namado onus kwa kul dele arkas kanki dig namado gie long ading kinen coming aba long na arka akeba barnga evelang evel bas be mail king asi bas imbaming egel arka ala akeba asanki inkalum egel alkojo ke asanka onus kaya ngutu asi inaran tole taraska na nama yana warin kel nan kwa do kise eten sokla kel na ko lan mera mi kirsingo ki asanui kana ta yagin dik bas tong mera masa ke ne den su sinyo ke tiel ela una kwa ki mitin en kama aba ikeli sabe ke mpia le aji alon u diana ding su si de lo je veran songa yunyo lan ta ben jeng mera mse nama yana sin kitori kelingen kan ni ina ajaru bana ji nan kan yo na kan yo mas ke ne den su sinan tiel marakia sin songa wasenka en si kwa al awnus wori jawla yi ina lomba wala ina la jalo mbana tori yela aizan kwa kelian kana na eten sokle nama ye na kel na kwerande en kirsingo na asado ke ina sa kunga ba nama mara mensi e dolpa kawi e na e pago ne bi si dogani jago mara me
1: asro ke saming orre kwa del dindio tajagel lobi lo ale lo na ored wonke tonga ya ni kwa kitel di le jamungi donga isonga ni na kwa kitgelel di le jongi dogi donga sunga ni na are sang alambi kwa kul dombang lot albang idi ne ki deldi nga kan marang deldi ndio bakang lobi lo na ma eyi do se donga ne dembru itle wala den suru itle aliyeke asoy saming
0: ki borai na ki bor fata dog bas longi ne worre kwa al etrik dirro ka lo de kiano ko jofe na magali etrik kara na da ngir ngas lom balam pandan de ko may ning wala ako es lom balang iting sawak loko bas long alang kariman in tuzindi alan si dambe ra etrik ne ning tebunko atangal keringa saiba na mai tinda jalia marame etena ma uto ke ne sa zonta gati ne gene ki lo de an abaka gila bai etrik monintiel na kidik abado ka gila nangi longi kilma sondrok e nangis gal e longa bai kilva sondrok ya albay e long ina la ki ngase kain surungan iri ela una korondi ke ne ki abaka rinka ngi bas longal ki kana ka torik nama ene ki elele duiti nama ki kan sonwa selo men kawa sa sonso a singa songa ina ka ngi meram almentor tin ki ese kal kal kamin na ria sin kamin ay sin kamin ye namaske ina ke lain ay in ke lai se dele ka rafin ye babas ke nes dokta bun in ke al bas ke ina lok ke lain de ngiri jeila ki eten sokla ke na ka go na yena in kwa ki ay ela se ina mor meram de sa basan ki sin kamin ay indere nyawol ria indere nyawol se al karra kawi ela altoria de tinas beto marete yese asan kinga ina da entarale aran ke entar te sinkere mara ine asen asan kwa kiso en su kwa tarambi al ine di en tus ke kene en kre aporan radio na al doki kwa mbere en kre eza aporan al yena ela na orrentar nga nyetpi min kwa apangan na mandogala dokenga na mang abon ke amon na nyetting naman lompin dok nyet dorol pinas undul asan kida en ton diot pisken asa talang kan mara etel kel na itinsi ayanga ni ninkay na kanni na kuruli na kanni na kaw nama jilo kal kwadi ndien dor ke na sa sonyo ke ne kera kwa na magal yen dayen agil bayen kin songa ngire ala nyen ngena kay aliye abangwa eten sokul na mukumo mara mena abangwa ine kan jumale ay committee avata gende
1: yani ile jemi yani esqua nas orre kwa dien tuske le kayimali yani
0: inan siki kayima orre mporawe se wala orre ndangi asi meram si kayima si ka ngi na dai jegi ngundulwa na e ali adinan tolle aba kelamel duori go jani wala duori ga nan wajana ba den ko rata bumbo na den erdisi bonan bilanga sa so on ani sina agila balan ona gil ka kundula bange ka gila kinsi etena mako ilange la ingirtingo wala ide dole za kenes kuy poka ngarengel askalumba ay na malo gi ka ngi wo ansa baiting yensela lo men ka sesa kagul wala askagul ay je je lo le te meram se asan ayo
1: asoy nasunga asoy avas kwe intima al denye esi kinui korolo kise ila kwele basandoroke walgal muninge walgal si eriditimel namate kelma simweba namake neskelma daranga luiti kaka sa duinge esi wala aisi wa wala kagis kwanas den domo aba mati di enje minema ilay a tusken yo al embamen al a meraman mati dieng a dieng are wagal king a dien tarin jebi wala dien muton jebi itinus enga a kasungwes aso amen a iningu a marang donin ko na kirsingo mati yani otankul a dieng irang kingiba a merama al kayin kien are ngana kien taringa a burundio na oredio na ayutarele yen kayin pissing kayin idin ina bayin aka imba otama songa kayin sing tugusea kinan gwaba alnu sage a marallonga dingale dokmaningin kwa e allonga dingale kayin na iri along itiba a namai long ni na alkwandu irenke a nangunyin namagalin kame alori andok al ilong awas dua kebasa ara periti ala irereng ala elimba marang ara si dua luba bele ala si lu al kolelen kiringo ka yense donga songa anina asos amin abadok ilon na jeim ilalan keneski ko kul kemel na marang itritsing mosotka na skrin kaungi udonga songa kayin nina dien jarelle kangi namati tilong ilong merama nina alying a itin worige alki bele fuka incoming a otanga songale mati itin ala kalngitiya ba nama utonga kayin ki al ilong nakwa kitkan asa jutumon du kayin utonga songa kayin na kayin na indelinga na idin alongeti ba nama kage ki kwakin asa ilonas burungo kidle kayin kay burungo sa du kayin na tumungol ba nama long alamati inkaye meram al sabak sabanyeti naba al sabanyeti kila kwage na kawrtia kwage al kidal gilo ngo kwage al kwa hisabata kwa kaminga aba ilon na ridike yani abas yani kimi dilin sijo reisi jang nas reisa batok nyet fara kang zakadal donang
0: lolo
1: andal doba inma ma jiro ko agene la sikireli wu kwal iqtisad kariya zainina al otto ilon abay lon na burundio wala dawlan dio yani kwa sabato gnet al kwa jangara kimpiri na kimpiri piri tarika wene piri tarika ko ba yi nanjwa alam balakar rajawi dimbaru ki balang asing agen ba kin nama yenge otanga songwage abay kwa al kilil no marang awuna karin gawngi na sursi karin karin inam kwa ba yani merama yeng alworige merama pisinkai pisinkai nas adya kaimba taringa kaina kawe kien taringa maran longa de ngali kien taringa along itiaba kwa nama en kwele len kien taringa le tajagi nkai nina ali yeng kalngetia maran nama do otanga de kain mungkin do nan matelia diele kaungi yensi kerina jundina akalngetia ba zenina otoba kimitilina aljiware anjirsingo al injwa al tuskes ke na asa ayenga ke marang al illonina al meram den diyone wori na tagina longetiba bi namais ilong asa inkeimel mati al den are kwel na den juru kwel na den kilman kwel na ken kit al yenden irike na jeila asan do fago yi ilalong alangutka na kwa kul ilerisi kelkam yi na dengin kirsingo wala na den tarika alang ilalole kuro kisense aba kagila kwa kitkie mburungale alukuye kie mare masi kurukanie songa al ilong na burungo tabunyenge kie mera masi kurukanie ni kie mera masi kongake na kie nkenge marang aba to kitri jawe kikin mburungo dinga mera masi konga ke aba alankie lobi lole ko yensi kurokiti lodi gan yensi kering kawiti yensi ota songas kawiti ine na mayenes inyitia nina alen kwa alb reisa batoxi kenas ferel na abaz reisa batop fara ki kereb ki balang asin ka gingiba hotto kini mo kwela ngi din girsingo asan engalo meram ji al reisa banyet jang aw al orren sabat nyet gi jang abay lon na kiki ni nyajelba alan jago din orre jato bongota songa ke ne sergi nga gedele na anan tuminti do ban sabalo ko tumini kangu idini na mera min de ray wuri na mera min de njari wuri na mera min ken wata songa ke ne wuri ge na ma kwa ngame kwa al kutuminga al kiki en jurunga nyetti ngundule na embelesi ina lombal otto ina kirsing in kirsing min addi al kiki ray nga kulimba ko ne kiki en are nga kulin ne kiki en kilman kulin ni ne kiki en joru won kit ali mbalu ala ngore tumu kaso ngwa aso amin e yina male amran kel ne kagil kage almatis ilong nas tusketi ma wala luo be lole squa in kaymeli yani jingo ke nya pal ke yina lombal ine bidi en tuskule al tuskule na kirsin maran longa so ngwa le nas in kaymeli kwa al mera man kien utonga itin keringe wala roge wala inalang ala kayimba takatin tajak otonga songale naskele kayimil ne maro kelne keri al yesi jundi matirok nakela longale itinka indeling yi naskering indeling yi na inalan dagargara akeba wala gal na alongiti ba kangumi ene do nomo otonga kayin liamatnin kurgulo nakagil kay aliyesu jundi alankele lang utongale fago ne ilalongal otanga de kinestar nga donga jawrtia wala ilong altin nyaiba otanga songwa ge yani ndeng kirsimo kasongwa es aso amin meramzi nas inkalung ye al donga suri abay dirig ongo otanga ba songwa ge nasin kirin saya aso ge samin tabunje
0: ke braina ke brafata meram man ke se ilole ka eten sogleba ina ya undul bangi jegil kase fasilong
1: bangil mayri grill
0: ke bakil mayri fasilong al erdike nan konjoli marakidik nbayna in se abmin merama se bi merama bi alkwa kit bangnes ki bingase kisime kisime to le kwang bais bingase kiwi al bibang namboru se kel mobel bibang nadaye bele se ki kel masa so mobel bibang nadaye ngore se sa so mobel bibang nadaim burusi ki kelma sa so boel marakina ba ngwallo alki kayin wala lo aldi ngoreke nadingi andalike kina kam min bal ki kayin lolo kibaki ma ran kwakan niki entare kwakan lo aisen kam min allo ke nadingi andali pa guna dele ke na resin aldinga ki dingi andali fi di ngore ngaldinga nyetin ki dingi andali altorik dayan akya ban man ette kwalle kago wangi zeka gile na kien zeki kien kawe mara kidae le kago na kidae nkaw inga min kial ilong kitinga lan kawu na kela kwangi zeka lu kien amertinga lien kawe sok asa dayin en sok ba ilong min sare ngalan asile ngindirin asan kiram ay duwing yan den dale la lu la kwa kirtinga man yena ette satalet le pawu ay sinkel am ay duwing yan dale si inna na me ne kikain na den kris no mayre na namakoel meramen lole ki ette sok apa jo ona tarasin jegila ji bere ke na warin ji jua na ikil masa so kura ji injua abas eridik kain na kaw na meram den kile ake bala longola egel eleri alba sabagam yani inaka
1: inalan ser ngel ka
0: inaka e dinje rinde loy inaka taringa kinal yenge na kain na indele nga nyetting adi orenta bange nyetting min bere na man orre na man kana man dik au iskital ba ko akiem boruma ki ke en kerali na kawe na illo le kana mena min dogno ma e jingo tirsein ki en sikalama abay lona mera ma kela gal daim boruko ni daim suru ke ki en konjola sa somage ma en ngin ko al jelda ban konjola ke en nin ko al kunyirin ken konjola ke mara wuan ko ke na adias ke mena sa somage na ki en kan na kundula na kumidia kinwa an kwae kayinga sana olugal ilongal orengi bayen delin kayinga sana yin kele albadinge badellin wala yin sikalnga meram do wasa olu yinke na ye asakelam na adigal ilonga sa meram se tonke na duiti nas oreng aldinga ken tolinga ken na tumun jonke sikalam torik meram si u in asin kwa ba gie khaitaran aljal nako dayen yandala so si mwena kwa di ke ne ketinga eyel ko naskil jam illalong asa abon akam minga ba wala abon sa kareli wala nsi ke yanas kali kelma ke ngasan ki tore in kamin ayya karayon
1: asoy ne tane asoy al in jingo jingo otan songa ke kino tankarin ki matinan in nalan kwa abayin kwa nina al injwa yani in masinka lole kigedellin kien arkanga tuskele fegelela imbay lole na kirsingo marang abayin kwa alin kien are ngan kirsingo ki otanga songa ale ninkel na kabi marang asa inalji ya ji yowa ali ilong na abonga kundula nas belenga tolenga kundula jutu kwaringa jutu mon kirsinga kwaringa incoming dongato ko ay ninke kwaringa incoming kain are nga siki kanin dora irikegi kain surunga si ay nin ko yinge dain tala le ay nin dagargar karing al illong na dain ki dain buruke otanga ki nalika in kul kwa kain orre kwa na kundula abonga na dengin kirsinga ji nama mati inkelu mati merama ala kayimba asandi en juru ka gulnas abonga sin gangil bi al inerisis innam bay melna dengi birsing al idingi ne bi innang na boba innaw mati mati yei al joyingi kwel marang nama ardike ine udon songa kayini al kainwa al mati jiginga kayin awngine na lole legri al jinjwa al abonga kayin na kundula na skirai nga kawgitya ye tori ilalong asam meram si inkwa wala imanga na senkwa tarang alloke na orre rai nga kwel ei bi meram al elebang di rai ba ko sa wasi bayina ba ko ba matni anke ba kangungi idingi na lori nga njuru nga dingaskan neski kundul neski lale kay na kerel dig mat injwa yani jeldewu asinke ba walagal lot asan arkafago asinke ba maranki ngamen al duo biduo al awnas de arkafago aw duo biduo nan ilon nas jeldew ke na jis dinjago do lal din kirike dok ay asan joy hay ine kwa kin raye kweli orren kita bungo ayin ko wal ayin kutum wala kayin konjo la kin sayin kan rakawi ya khian nan in doing to skele yi yal din juru ngadde njay jame ngalanga jwa in nawamati yi nang in kwa kidig mati kwadi ngale ala fegel ba ridike al kwa ngam na doing ne di na dai ngai ba
0: doing
1: no mas ota songa skan kilalang kales kan ki to ton diru sikines doing ne dingang nas doing ne dingang
0: na lolo na nagal kigal do bare engage nyol ki alba sur to kan alba to birkan
1: la ma ele sikikan coming kikan coming baran kain sina kilale aka ko ba kangungi idin ne kin uto ak dinga ki ne ki bulin koranga undula nas kele sikin doing na ding na erdik asa sura rigimba yani mungin nan ding nan tontokang mara ding juro ko doing mara tok lotok glasi rigimba ba aw riyan ke ba al karikuli stok si karikuli ti kodo wala duwa ke ba sa undul les barata be ay taran kasa ribulan umon yiji jumon sa dile wanan dile ke ba yel jena duile jegi in ri ji ay si jeringal kin ne manka kwel al kwa en kebriya sharaka kariya janyinge ki kanyindi zaki ki kai ngare inama dog mati digi inam kwa ba al ay kriya ke yani yen kunyirle la kimba mera man kunyirle fisinge oto ba jo na kunyirle yani lanune idini na kwa kulsi kirginga TikTok kwa kila kwa gedi mbarau Facebook kwa kila kwa gedi mbarau Messenger kwa gedi mbarau yani adias ke imba kwa kinema kul kwa kwa ka abal njwa alanjel na jumum pisim ba kin kila longali
0: mara na porang radio kwa ka imba
1: ni porang radio kwa do kin pisim lakin porang ke mere ma di radio le ka gulla ati TikTok le kin ne inalan kin pisim ila domongal tik le fegel oto di le fegel la ine fa ko sa kiyena imanga abonga bi ba mangala boasa di gaja kari asan jago annan gaja ngage annan leila ngage yi kin sikam ila semena ko si tum nas te bunduiti marang kiye albarasi email erdi kena jige kariya jige ay awu al ridwo ketui ketui ay oto aba abais ka min doing iti doing yana doing aba in kurnyol wala kuin apunga kuin baina na ila ke bulinda embulile induo de embele hi yani inala lombalan kwana skelam alko nga ma ri asake ba au au yani ya ayin waki for yani itala ba al itiyalang el na fago ine hi in kwadinga si jundi ne inalan kuye na kingang iri sunga mera mangiri
0: ayan li mara manie
1: in jige atilona duoke runyu enalan nas imbelen kadu imbele ates agwate as agoba rito dogala fi ba au do dele dilo ala regel ba ila duan nan apuenga ila long asande rai kena ina swago durnyo akela kay lawala kay mbapissin kay mera ma kay zikiy njuru ngale nas adya kay mba marang al el na rai lay ala rai si kwa rai si kes lekin marang an kwa ba in ila long al yey na jutumoy la ila jutumoy ba inama ridigi na mera ma sungan ken kito ngale ke na na diyo ke na au annan uwa kelai san aka me ba ale la in in durnyu ngon dorai nail
0: ay gelal ay kara jawngi
1: au ay indar nyaawu dimbelen ki kay sa kala mine hi inama ye na jundi na kasi jundi al otos ki already in kaymel ka ngungi na dayon orre duyi dayon orre idin duyi barnga nyetting hi na meram akeba keken rainga meram ki tarike ki jurnyoke ki otasungake marang ella alang orre rai le fago nas en kwa ki almera makan ki dayen arkale ne wala kal mera man kal rikide kide ke nes ka jigiti hi already yo ne nersi abay lonas gaire nga kaba aw abonganas nersi gaire nga baba ki dayen orre tabunga la ngajeba na ki ka dik nina almeramsi hilla bawruti albola sar rumimba wala gal asan gadiye ba kurun karim bawruti nabi kurun kari kerlebo meram dilla kelangel na elmbele sikwa
0: ael
1: ba lanta dokwa meram dilla kene ingwa algika otto yani bengerel marang ay bingoba meram dilla el alangel bele sikwa ne ile ari yele alkantonga aduiti aba dilla ila langela bersio kin mukulu to songa marang insilong ila belesi lon si dioski marang lan kwa kiye sankelami alba a undul ba alan kwa na kelsi kam na kirsingo dengin nema ke ile rine indeling nema deng ring ko konjola kin songa indeliya in nema ka ngi nema yeyi al kwa incoming al kai al kwa kayin na nyokege kiki ngorenga al ka ngi asa dinga songa sikidus kawe nema nige yani abello no kurnyungo yani ne jurnyungo sikila ati ko timbele si nsiki duska ati meram ni nembele nsiki dus indeling kile yelegelo to meram si jundi na mati yi toyin alang el nasugwa kwa kernga kayin ale elon kutumungol na tabunke ngena kirekingi na otto kembri ngale yani dom ko wi ne kirum min ko yal kwa salam kariya ne yi ne kien don kien si ton ton ki don ale rum min kay ne salam si kay idi ni ne dieng ota si kulsi sur kirgol ate rae sini yi rae ton diol beske bas ko kulkal nga duwa ke ba al de rae ke de njuru fi
0: e bat ba
1: mara manjel na jaba jum na ite balan tari oto fi ele sina may tin tuga ba ne may sibugel oto ko lan tari fi marang ki kayin se kilele kayin se na sagi maslekan kayin zane ngamin yi yani ninaki alko ngaminga gal annam bouke nga te bwala nga karoba la oto allango yi mujburu ko yal ngel lawgin na bele korro ndaw lakin marang aising kwa ba ila yele dalu jutumule na abay ngaminga bay duo law naji ri korro ndaw na wes belemba ila duo jisi ayla kwelba ki ker alkan ene ngaming al une ki kayin kilma na ki kay raya kel kais pul ngitia doingis pul ngitia ka soy sami
0: ki braina ki merame ki sese utan songa ke hine karal jial jona ke mitira dogal jona ngena se age kan ma ki di gola len wa
1: ta bunye
0: ine ki meram dayen orre ki gola lang gis ki mitil en kwa al ji pugo jan ki dire bangoraga ki sense ki sene sami ka ki meramle ki ngora kan yene da impu ye meramle ki ke lolo kan yenge na ro apage mara etenso likin kai mutu akinar kai na kaun yetin abaye merama aka gulba kise ari talken kel maleke na ilongal orren sabai nastala nga sam pis en abaye aka gulba pisa sin hemba elaka elan sabase el kise ka ngune ki njer nga songa ngere el kai din dio ki kai ngin kergel gene kien kela ki risi ki kito a wering je wasa ngaraja mare ki kito a wolgal ki tok wasa ngarafia nama inkire zena ki dele ka wo kika ki koranyet adelo na ki guta.

0: ki gutan ke en korai naski ki waye meram ken sada ay longa de rito wana kwela ran piake sense ke sada ki ka en kergelge sada ki en simoge sada ki en songe sada ki en warge mara menna mitil kan ke na dogi beleng meram kidigi la kidigi na beleng meram en ki ti abo do it asa jannale songa da ki ay simitil ay sikalde in do dik asa nin da ke nan nin nan dure sa nin da ke nan nin
1: egal na kan na kan kari
0: ar rumani sa banka ma dure sa nda ke na on dawi surule wala na dure ke na on kamalin dawi surule na ina illo le kidan nazare la ayin ka mera min ken sa
1: ngi maran kan duwo ke na duunga
0: egal ma jiba na bai ki illo se kan duwo la sa en ka we die meram lo tal ke na mankwa yandar ete kin den dale zinaka do kering ayba niki iya kisi saka min sesa meram sina kam kat dengi ne te bolal lombal al wongi
1: asoi
0: atene ngi longa nan ki won dale kam mea ki kere ngi kam wana al kundulan ki iya dale kirin tor ngi na ko bal kundulan ki won dale kirsimo in kan wuluk dengi na il longa nan yendi o piskin na sin so ko nan kaneli ni
1: kasa kasa nyalu nye al erdike nan duonge nan duonge lakin marangam mai ke na duong ribo na den so renni ki kilo ta si denga rakarangala yani ine mungi nangin kwa oto abakel na kagila yani matedo nyukindike na erdike na isi jundi na jundi bala mera mel na fargo abakel na kwa tusunga ko litima al gutin tusunga ge mayni man yi banjumon na abongonso ngage min ki mera man
0: min ete do baji
1: il est toujours si mera man toujours din mus urrin na duwa sa den tusu jalungan sabba na are ngan sabba urrin in sa jalung duunas are ngake ba yi awunas udonga al omba awunas yesi gut sura fagoba elalong alangi are ngan songa ini
0: lolo
1: are ngan songa ini ba inama ma ni jige pungo pu jige ini aba oto ilong ne kikil impirige ne kimpirige na ara lotok yi inalan kuyeman kasebe se long kiyensi yi daga du ala ngaka yoba marang albi oto kimpiri ban ne kimpirige yi ne ma kimpiri kiya yi nas rilesi kiya yi ne kinin diyo weye kiya kanin garul we ire dora dog li nga kayin na kawitiya na dinga sina dokenga kengereli na dinga sina kakawe kanu na do jurul ridike ha yal mingal benini fial mbas de ridik long itri den to indi yongila to indi yonga be to tong yokani tong ye ri opuy to li al den diyo jirin ken tarial ya kila gina sunga ge in nama sunga ye ine nama kake nama ridike na ken kwale wori indelin in wori nyin aba ilong na gutule mera man sabba wori enga hi kuru asinke imbabar nga yi na orre kuru asinke ba wala orre kekiriangi ba lanu na orre keke mera ban kekiri marang otto iba kelna kagil otto ba abay lona belen sekirsing inam kwa ba ala kawe ba kawe marang kwa kital pe na kurol yi kiso ngale yela songage ati nkwa al kundul alanko maka wala abonga songage ne kien konjol al dieng irikeng kile sitaka yeng kulolla alang asado ngi kayil matelang eldok na erdi kerfia yi indama yayi na songwa idingi na domure enkwa ke jalunga nwurin jalunga nwurin jalunga mayayi kai gut aba ke jalunga nwurin awuki guti nwurin alkwa songwa kunye ki otosa inkaimel alki kungo na makangungi ala kondiba alang daimberamsi tin kanine gutfia
0: tuiwere badba
1: na e gutfia inama daile jungo ya ka enga na e jungo ati e jungo ko ya ni gari
0: take ba
1: ko e bas jungo hi na ati lo na e jungo aba lo sake ala nye ngwa le ala ngutfia na ke ngwa si dora jawi dora akeba al ilong na en hi erai na e erai ba na lo di kondi oke din ton kisinte ya pia
0: Teja
1: yang aske ba, kini nama kuli yang nama kita undula, kini gutul leh orang. Aba ilong neki kuel al otto imadni kual digi. Dia ing, hi dia nguring, hi kuan dia ala long itu ba, mana kua al idingi al gutul leh si, hi akundi balang gutul leh si kawa, alang gut kekiri si kawa. Inya ni yang si jundi, na lori gang anang ing kua, anang kua kaya rokin. Otto aba ilon na duwe si bima, na duwe ilon na iting gulenyo kei, ila lore aba el, wa anta bunga kerba son kwa seri kwa e yuri an nan adde mbaye basin keri rengel aw duri mbele la la kala ne ba yi aw ile saka tagala nga ba aw ki kangungi in yena masden dio ke marana belemba yi in ma songan songaye yi aldundi nakai na orre sabato nyet waytoli in ma danje mi sa otoki kemel lakin maran atining ilonga namin ayenga zeyi a piringa awola piringa is in longa na meram yi ke abo som dio arrakenge yi ati gure angana sin ke kwang arradara sake ati dombure nan ke kwang pogi ke anasin kwa kutu jingiting yi nasin den som ke nga yi ri bampia lakin maran kelele kayilla eibas aye nga piringa uja akayimba yi egel otodo al ingwado alkin soma dinga ele hindin yanken soma ele yien kariela
0: akariba
1: yi inama yeyi otona man ni nasni kaymel yi ne yede denyu kimfinina dailenga zinina aljidike na duwe meleng alduwe den news kanien masengwa al el alan tonkerin masengwa ka alan koy kuru turwala welba tu kuru na turway ne masengwa ya na ka kuru na turway ne masengwa al kuru na turu jam ne mas bele kwa nema kele am maram pa de ngarara ngaba turu ebele duo nen si eri rimem fia ne sen gwal arden ja na lewu na ngafia ba yi nema sen gwaye alye kuru na turu
0: egel nas audo sawe gel
1: audo se sawe niki kwe lalan oto dinyan kwe kuru na turu wala alan din kwe den ton kuru na turu arden ja maran den to le kai ile bele asaye den niusi kwa den niusi jegis yi na kilma amula na nyana gut fiana man pen kro
0: amin
1: kin nama kage aldinga gena ka umaran kaulas ton dio wala aykrale in aba ilon na ilon na meramsi dentin tulle na sunga aka neba ninal dogola kesi kanne alan kadi sikani orre banje nama kale foy nama kergo foy wala galna lodi kole foy ka ngungi idini na injaying na na sokota bu kwa kenal undula ineske ba al indene inyu ilong yenge al daldige yenge al borusikeli na ba lo nokul teyage ba nokul askal nga ba hi li aban jey makile son kay ken ma ye asa auto bi bong nas karaba yu ba bas tusken dio memel kangi ne yenga kay ba pisin kay adias kay ba maran kiyal ku ruini oton so le enji wal biba ilonki orra kwa nyet lobe lo alkan hi ala nyenzi aw sakani na alan kurukani yeng ainin kawa alan kela hi na tari ngale kagul na gutale kagul ala nyendu singal nga e kake kwa gal arakan marang abad duobi duo dal dindiyo na kenes gutin nyukindele fago ya an nga fa albaju mung uto amba karin kelle fa ka aso kisinwa inama yeyi ki illa lon alji nyamin jindwa al diendali iandali abon som kingi king marang yekela yekela otoro gini iandali abako abaje na jumon ko gital feno korol abado kingo bon kumondok nakage na abon songa ge
0: egelji
1: kangu idingi na zien konjola kay tongan ki tongale na otan kulji kay yi marang duwa ke bazan gwal gel ne ska din konjolin ay yi ne jina jonen yi ne dimbelen sija nekie riaje annambele akira nga

0: ni fago ne de lole fago ne kuruja ne elneste munger ne sengwa bonabi alkorombo kino maranka kwel ki kwel ala nyeke ne skinge simbeleng in alkorombo de nina ay nina oton sogle akwel ba ala meram kenan nyoke aba meram nyoke gi annan de nyukin ka espungiti yani kenso huluga ke arko akugoga kriya aba nyoke ta kan koyi balara ne jita ga aldo den huluk se yakwelba giate abajang ati barajang ati duonjang yi ati orrejang do den huluk se ne yakoyi ba jijo nan ngalan joyi na zarang si mwase ba marang illongala nya ke kire ne elna koyi ne ki na tawaka na tawakal do na den kerin garang kare nas ila huluk se garang marang asay aliye nyokey den huluk se ta koyi nan ki in tinama iti alang kwa meram si yi kurokania lobilo na ausakinya alkayin asadal dinan kunyini kulingi alang ye iteng alang kakire eng nasdem hulugi lolong na asang illong yi jirgingo na rayen jago yi indogal no alkai alhuluga dingali
1: aso mena main kiboraina kibora patai kise ki aslomba dokmeni alang duguan kwese dok songani lalominga elona kinsi kalometen sogle alki ingwa yandali iandali inakwa ba mining good ak inakwa ba good wala inakwa ba iandali duot asarimlong ila se akwa ba wala iandali duot asalong na rendok ila se akwa ba ki kona senka ki alki iandali gorreka ka wala ntore ki kwa ngoreka na eten sogle inal dayngi yangi na ela ina kidi wala lengwa ba inkwa alanda mburu sabaka wala mburu eten sogle aisa ka waringo ken ko yesoke amangwa olgal amoso ngani ngene singelo akimba amoso ngani ngene ntindokke kitaringa nduksa songas kitirke na kunyinga natin askimba alang onasken ami kwadi yemin paket askiwe balogalang inja alang unus erdi kelam kake marake dik doge tenso gule kela kwadi adikingwa le lo amake alake borude alkoje ken lo amake age kise dur ke nan ire ke nan ka ke nan ka ke uto sa so ke ne duosa junde wan den yuru tole awle ngi ngalangi ting rikirdes posi ne ki wala no balbe den borun ture kan kan kwa ka ina du kwa ke ina pal ke borun pal
0: adde as ke imba
1: ne kinal pal ke lo ki le ke ina aribe arinyet timba ke do walgal meram nin jum masin jalda wa awne isbasin ke meram
0: kangegel
1: jumo nasin tin
0: kan jingo ke in kila jeldo kila o ka starifi
1: ke jam nandu jumo
0: jeldo togye za ta basungwai
1: nasin dok tin ge al do tarin jio na jinga adi e long nas tin tok je ngalan jo adi den dio sere ma we jaba e i andale sike la sin jamba di ni andale kil masi moy ayin e mba alan jiruk itin nyore ja kia sa ka bana etel ina elna pago kwari manen kam a kangi pora sina songan kaluena pesle kaluno kirsinga nan titi ole ke inda kirsinga nan tiktok nan youtube le ke nan google le ke nan kal ke le alba samay laki lolo ke le kidge na do wi do undu le ke dire sen dinga na ji angel bro san kel jam adis kel jam ndu wala tumi ba wala gal bar ji le piewa na ba jonde ji tazan taz wala ine nga jowo wala ine jowo na men kamen kira social media kira kira yengal ota kira mara abe lono duwe dengi andali lo elkese al yey netuskei wala kwa kide mbele iza kamea na nye na min satellite fa gunas iririgin in lo mera mila long in lo sasan ke gore pein ule ina mbele mbado ki sabanda keka in nabu duwe andali sina ete sokba jegil al kwa kile na som ki ki inko nakare
0: kia bon
1: na abosele ye meram na meram sele ammo
0: ine nanjo alden kanne
1: na ine nanduki na den kanne den nan su dog ina bat ina tes era maraki dik dogal som dengi apo jona jegi dogal ko amburu al som dengi ela somindi aski ken kone na dengi ide dio abongala so kindile dog ba afa lono gutin gana abongala so kindile
0: wala abo kundule do na yengulleli
1: julloy ba
0: julluy
1: na elena tawra ken ndui ka ba do kullel ka ba ngal se wajja
0: duintin nyani gilegel
1: ela liya basingi ke pay dio
0: ela tan ela men duin tin jani gila
1: ya inna mati illa pingiti kimbele illa dio pingiti
0: inna lam pingiti
1: niki kan no ngwa lo menga menga bonga si kan do glo menga

0: mara ñet lom ñet ina lom ba a bon kul to ga ba dinga kay kisse no to ski kur ro ka na ke durus ka re na ke juro as ka ba mara dinga kay kisse etel ba ben finances ka lom na ben finances ka lom na ke ki uto as ki juro ma fi na ke ka swi ye ba na jing ya ke na jing ki ton na ma ko ñetin ka na ma si ñet ki ette na ma na min meram bayin a abon ko adi ilong ne tabu tawrati yo de globe lo kika ce kwara kauli kina ko adi kan ce kwara kauli na sin kwa elatori
1: na nya kwa dinga skauli na kwa dinga skai na skauli ba
0: e ke digin din kwa dinga asa kai na skauli ba mara na makira kwa ngiri duksa so kwa singo aji gele kikin ayen al kai ngira kwa ngiri so kwa singo asa asa ammo se tar dora kortia na se mera mitar dora kortia mara ine namaka gila kwa dinga skauli mera masel mara mera do ba de lo le kai na o ba inal ba akela akela bangi kumal den daling al den dal na kete na na na ngi mara mbay adi illon na kidel limba amonga yen ko lan sokoto bu ko le umel kawea kike nji ya kidal yen dele nan kayi ko lan sokoto bu ko le umel kawea na eten sokle akan ne aba sangal abon asi asa ko ran kawla yen dinga kanyal ay imbele to bun jo ke sa wala skefa na kisi so ji gitero gillo la bajo ona jegila e jago na zo
1: aba keringa ngi
0: ka ngi na duiti basan abosi nyingi
1: ene keringa ngi noa aba elona kwa boru boru dio bang na dien sabba kamil ho au na tarafi ba dien boru bala singa ke ba
0: e ken na ka bai na aje gila ba tonga jenga ba
1: ila ba yi aba boru kwa bas ititi mo sot pina tongu ngiti na ati long na kwa tong nyetti mbani na oton sokle oton ken ayinga oto kirsingo ba al ko nga me ngadonga to ba wasa wurul ba ton ken sokale tori ga nga madina ngwa la ba duto tarifi na kwasi nyettil maran oton sokle ati lona jure nga o stonjang hi na sko akru kike mpuronge na kaniken na zang na kiye nga yenga on a kira wenga auduitia na izna onga sejang na ji duto jantong na njwal kele kwa kul alan tongkol kila kwasi taka jeyna
0: anjeiba
1: yeah. Inama yeyi al kaduiti al mujtama kila koran duiti kwa al kutuminya na kania al ka mujtama idi inkania na inkalnga duo bi duo ala ngonyongo na asa denke na asa ngela na ski kwa ngpangalenye marang aba ilong na ilonga sokote bu kwa ngkelu alang ni mate yake na alam burute yake ni na alam surute yake na asan sabakana te yakan na asan gutallonga somote yakan hi ile na meram kisense ngunyo ngiram den nyunyo no makai mani min dogolan diyo na den sur hi kin kulye na ngunyin insikai ilong nina aliyei hi den aliyei ne kin otase yekelle aba illon na gumuna dogola to lekurol ba meram lay ka ngunga minzi idini na abanga songa ge yena tonga kimba na oton sok legal gumuning nas ni kerker kenga na nji borule jang digle jang na meram ki dogolam boru kerle ki ngoren dora at illon na meram lole nyokey hi na angunyo ngoba alan ka kire en ilalon alan tabung sokatu lenga kay na magal kake oton sokle also men wuringi hi dogola ninge oton ka yin na gudle ka imba adias ka imba aha na in illalon als tabun sokate yanga ka nundula wala soka ka yin na kide ngul lokali ka warre kwa soka yin na lokali ka meram aljang illal yol albadelling del dc ine del dawle aljalu jew na suranga na otanga a pirjen jaw hi wala asa jeldo aw na jeldo opulla zana ayuri tabudiyo ke ilalon alka kirejin nilin na sokata bugwanzi yel wala badelin tina waye wala ton sokonyet na kwadinga kin ni na jeldo si yani ki selem togindeng den sabba so rayni ba alangin nam yana nuyum wala alang erikerfia la akawe ba jildaw it enga netti na sinni ami abadu riyaiba den sursi anjundi balangu yet quacket as I long nesting hawking. He as a tin but illakin tin fogo. Tin fogo I. Tin not win a lumber as a cutia that attends it.
0: Like a mera malagola bo.
1: Mera marocain, not a bona and okay. Marangia meram janasoga tabuan yer kyoto meram in Christian. Ila long a dingel de willesi, iridio alke otakela, alke inukul undula, ila long as a gidiel ritule jumiti. Jumulori anas kwa kainas hende nga kawritia, jumuna kwa kainas kwa nga kawe, kila wata alba jergiti ba, inala ba duwitia. Jergia ila,
0: batba.
1: Nakal kai, ba girsa gena duwitia inala.
0: Ba
1: girsa ina jergiti.
0: Ba kingisa gena duwitia inama.
1: Ba inama duwitia.
0: Na jika farazimba.
1: Marang, kika aski witi diele.
0: Aywa.
1: Yani nina, nina tina os wala osondik wala sabe. Ila bande le jang kaz jiwi inna njutumula ke inna mato songwe abakwe alang inkwa al sogote bukwan zikiel alang wutka yani na lote yale kuro na lote yale kang kasebe se long kenal sogwage alki jigen ale kang alang wutka naska yungo
0: majaram bay miti
1: kika singa yungo Ingeldo is otta duke about your senji mobi singi mo. About your langi rafia and girafia. At a belanga kerangajuan singiwi. Otan songwagen as duke. Maranki kaula. In the maye, nasungai. Dakatini or tokwaki matido nang in qual carrocrol. Bring a carrocrol. Nani kengana yani min burumopungle, nina in gual buruk. Del dinden te wizata, dem burumalekin. Maran kwadena kina or toalfa when I sing ayanga ongal na osle duty. Kain si kwadinga na kwadinga mbele si tulero wa siwibo. In, au duwa al duweti na hila nyanga, na ila duweti kala nalang kwasi na duwin sabasis, duwin sursis ingo, na kuin si alasi ari na duwin ores ari, wala doba adnedele na maduwin surin temen ong ina naong. La, ina lang abayo kwani, au nas tala kalung, kinga silom fi tala gi delding nyet ini. Jialba delding kwe jang. Ina lombal delin din suringi la gelba deldin ko yejan na surung irijang lom fi tala ge ni kan erike asanjago ka songwais asomem bago marang au aba elong ni nal majram bay ingo ati ilong naki kwelalan jato sogote bukwale eridile kan keri alanki kana dele ko ki jeyngo kwel alangut kana ska ingo na liata bunko tabunje asoy
0: asoke borai maramen nama mitil itrike rewo sangadu mitil de ke energy injwa Alba jello alba gisagena duitia telephone sa jawli na ina alba jellel na jelu bi inay pal bi inay bawngel ye inki
1: wadi nga bakar ota ho agena kay bes
0: ela namakel na basin garden ga minding ye adi illon na kayo kimidil adi kayo na receipt ke belengera den ko san dobe doyibo adi yo na kar receipt ki kam sin yina wala kimme yina yi geldo letera na o wasan ken wata agil na doke na me gene ja wala miten gene asan gene ne arabe onan ya laye na tare digin duiti asan tare dis ken lomba sa arabe sa wa duiti ran difia ele do al nyanga kan ridike na dengin nyanga na pia asan na jail na ranji zem pia mana giro gene al zeimi wala miten gene ja na resiji al gello dinjuru kaslo les jago erdilake na nyaado kin mie yinendio
1: na wuyinga
0: erdilake alan wuyinga na juro le on alan gi tumo na sto bunje wala ba kange jab na jab na jab jingina nyenge inna ma do aniquet doctare ko ele ne lole marama ete kite na men kaming ine ki kwa des kayin akwel bankan yin wala ken mara innin kwal uto nga digan sabaitin balun wage ali yenkinge dok aban kwa do giting ina kaun ite asa som geren bazi kona inke al som diengi nan kike en konai na algi nyema kwa kai na kwale kullele mara gi inal som gal gi dok diini na kidin belela nan diini na kwa kona inke skanela ngi dios holuk jain duasa ke wasan ke star doraja anja goba nasjirgo ire duola ke ete apaka ni fiana na somke nas kona kelenes ki kimera men kanen na kamera mzi to ngo na ngo la nena nguta go basen ga normal de ngologi unaje na pia kangi na de ngologi abas mara wo nken ha masin wala ela wong el dinga la bela dai mat yani ke bela yurza a yene ski delti nan kergi na mun yana ete yene skai
1: mudgi margesin margesin elnes ko yoni nesin kwa kal so manne na mas oto je yine sare je ya turmes yo ya khai ka bat ki musa kin ka zina na man tabunga la kariyo ro
0: mayar manji na ko sike ayanga nimbo ai ji mani gi lo se jarri
1: la matsin ka ile se ambagel
0: no
1: nana dengi go la ininga bo bo ki ayanga nimbo
0: ko ai ki ayanga nimbo
1: ina minye
0: ki ayang ko injo
1: do adias ke mogol injo ki seniten bo na man boraranga
0: na man boraranga
1: e wala tis ele borong ke do na jundi
0: ji
1: hi
0: ali
1: aba sinya nya ko mar asinga o ne songo komola ala jene woinga hi ele ninga sam gonde sin yin bo
0: juko nga kan ji aba ene sa bajenga ki ki jet juko nga
1: egal ma yegal
0: na
1: ilin inama kai na gullin na matini ne na gullin egal kalas oto yani nya ji ko e komona na ai kira jaba na ko e hilla isi do ko jundi balan gud fiya ai nim fiya
0: egal na ma jeba
1: egal tin ju
0: gullin na ma sai tin gel haddu
1: egal kalas egal
0: na mat beto egal kalas na ki sel se kinga miye lo ma
1: inama ile na ma ye al kinga min yensi al kawaren noa tin ai nin kani
0: ala ki kani
1: au egal
0: egal asoy
1: orete na iningini
0: egal ke bore egal
1: ati ilonga na ilanga sed min de ngi en ton ke sa ko ni gwenyeti yesi dentin kanela ninal de sikani
0: abaka ne ma le aba den ton ela
1: ka nim biagel
0: ka bangani
1: jija na jamin aka ne bagel ninal asa kamin al jinya min e ta gala aka ne wa
0: alanga ko yundi
1: egal sa ko yundi e kin nima yenge al ine ka ami marang kwa kit al kutumol idingi na yenge ne risimin tina semin na sekande do gola si mingal yen do gola ke nas ingay ke no talba arage e du den tin si banje ke ngin nalang hi nima ne je na araja alba ranga na kuro baka kiri kuro hi inma yayi
0: majaram ba miti
1: inma yayi al otto ki kalun na ken kwa dinga al kutumo na tabunge nge ke ila dora ke idingi na tina akebal barandi yukuriti marangi otto annan illo na ko rewu dangi ne rewde japa ati japa na madara jare kabuliti nyokay ba hi kin otakul singari nga yokani kin otakul singari nga kwa alkutumol kin ota sitin si inan kangari maranki alki long na kin otan ara karanga ba ne maka kanni ne ma bus kanni nas otakul kwa sanki sato kergi na adoyti abay nalang hi kin ka dinga jundi ba alamati otto meram den ray longo songale wuring longo songale ni wuring ka ngungi ini ngine matis ya dok mati intimel la ka rita tamba sanga ko
0: majaram bay jenes ka wa ka wala ka wala ngi waye ki ete alingwa e andali e andali si insecure gorogi insecure wo e andali lobi lo kirim wala lobi lo kigut ina insecure wo ina insecure wo kiban kwa e andali mara al ilong etene tuske din ela al ko adele bere ne kirsinga kidele rim akwelba abas kenes ja gisukwel mara arkabere al kene gisenu doto kamil saren kona mungkin nesen kona yo min saren ke sumunar yawon men dure dawai na jarin ba sel kurina belen jalom na pissin ke den tabundio inkwel ela adikiri ma badiki guta ba era si al inala ngir kela kona se kal gel dognes jago ini nes ja neski kel kam dog eridi kelen ki dele eriya ke bal krim pigiti nama dai bullingin dio na jaw eriya ke bal krim pigiti to bomba doiti nama kikin ayanga ne kin al kain al kit kain kitin ine mera ma o kain is kain ne kere ne kirsingul nama stogen gis bele ye mara awin ke mbela kera ai sa kirsun ulba selon en albakani
1: asoy
0: nan da makian do mo akira do mo apanga gina do mo akin barang si nyet se wazenen be
1: asoy
0: oba amma wal kala na kadi na kirsun ulna ska gul do mo dik ki ka do mo fawo do mo dik nes ke kwaro won ringa ina ai so ke na ki ka na kolwa nes kel kami alye ingwa al orai alam borudio ele nyetle abonyet kurol ne kienas rokol na amoni ngwenga auka yana deban togi wala bang auge al inquel jure nga kinjerian woro alan kurol annan ay jigital alan kirimul kirok al amma kan nasu kurokan surdan ka kira kan abayin kwaran kuwasan ara kurtun wala mas kurtun maran yendo alle long alang in sabran kawa inaki alkai elle na duwa bi duwa ba de lugwam alba de resgam maran bilal ora pai kin kwa amma wayin au kinal kai kin kwa sutra kweli kin kwa dogala kweli dan orenas nus finiti al kin kwa kikin in ai togle aba illon na kin wayin au kin sinyet tingkan gara kisa tong na lompi lo ngade sigam pya kwa de si jarong kwa de sini ai la mbuku masala tin kwe kai na ore kanjunga ne abuki den ila du tingale bela dingi nyanya na roke na rwami mas agin khalas nakiba in khasara iba in amoto gine sin bela sinan pago al illon alan jura kan ele dio pesindi inal ba amwa kayi adi illon no kwadi sis kien gisma ide poe wal gal kir riziga kelen tas le poe alan kane alan ritka alan orre sik ku jutumo en nanki deri na orzumo indigi ne sinan kwa digi la gal awan kwe indiga sa inan kwa min boru ke na jawla na sidi tabare ndenge yas ila jengera awan kwe ker gando min boru ke na en na ko stepago ila do keri ne sirisingo na sin kwa kiyalin kammin bi ete na man ne ba nas daim bele si lot le bagal kwa kiki en kenge na kwa kawul orre sa sa ki kwansa wemba kiyal mera makang ina sa ki kwansa wemba biel abon ban ki mbar nas lo bi lo sa ki kwansa wemba ne kin uton asi ala fi ba alba guti na fi maran kiyal en kamin guta sa lan nyet ba kiyal lan ere dombor so duksa sa bundi ba ki kay ngu ayla en wasen kawa al dombor nga iske nguta sa baba alena tawrid na zaburum furgan guta sa baba wona la ngina ngosen kawe nalbas guran toksiba lakin lolo ela bela la ke inkial mera man bere kial en kwa dombor nga todok albas ki lompin de ruhi entili dola el bangestas le kerine sin kwa al indikto le banal intole al nyetba ete aba ile ma bi lolo ay sanga ba worre si ne mbiken surnga sala bambal ben be si lolo binel orre si nasbari kwa kiran maga dien kering ren kan dien belense avas kel kamme uton al ki tatawur ndia kwa kiran alba dien kering ren kere namas ki tatawur ker kawa al kwa ki ayenga ke ki kinu ko no kome nas kome nas kandu ki nama amma o kai nasin belese ina wazene ngabe jigil na ade ilon al ke namma o gine na ai jigil kin bela jigil ke wazani nge apage ba ade ilon ke ade ilon na amma kereng nan iskini dal ban wal gal ongal kin wal gal oskini nama balak adi illon na nawenga oska guline tentus kele nas gozi akele nka wele naski kwasi ka wo yen kaisa kiasi ka gol naski ka gol naski kwasi ka go na nama ina nama maram bain illole wela amasi illo minga illo kina kwa ba alan do pago alda mbele sikir rimbia lolo dual bus lonna racing albas lonna racing amobe amo dan abuela apala ki barikelle nan kwa nan kamal ki ndola nan kamal lodi ke na porang radio kera nas kwa kel kama esa bari abo ela mba una el na resingo wo el na resingo abo el na resingo amba el na resingo duo albani fenas dalis kay na tarifi na porin beler sim el na resingo inna ma sinama adi long na inalan kenga wala amma inalan ki eyi ay yelu tabu mudon ay ni ya
1: aso is aming na toge sunga aso aming na kiyongota kulika en juru ngale kenyi aliyen kele ne kengil na nina amombele al na manyanga na kwa nungi reme ngade tige kamel juru do ngala ngade gilba kai ses aso aming ine ati otto ki en kwa al kin kwa le raye kwel ne kikeng askir gimba kai raye ngale ye ka sirra el ay sankwa otto nina abo otto kagila kwa al kayla na barunga kerngale kanya ba kwa ke yagina kayla marantorik a elba alang elnes ingwa dui new dui ngamankwe kal wela ran ko alang o asal aljuronako aljuronako dui ntigen gani al buroka sarayan hi al wela ngono urubo hi al buronako ki kena sel rai sike
0: aske bagel
1: na duo sa ile duo jirae abundul ba san sur bargenti ni duo la ke asar rai kuroke ni na ile rai ne zedo rai ela kangu idingine insilongal ji sizata nyokejelu na duo anandin kwe ne jinjelu e al nyoke na bel na darabongo yi au derai to le alaiba yi anan si dioke wesin kwapa alba jingo ne melala ka bela samba kinye lage yi alanki ilon asan kai rai nga surkirgel tsrai nga sur ai min durnyungole alton dioi yi ilon alamba kiya kiki ndogola nkawi yi na kwe niusi alan do kurukania nasra ile karigin nasrigin ila abata bunyanga yi atin den tongi ati dem mutamale ati ken alale ayulole de ray bang undu na spegel marang abay ki ngasi nala kurunyul ba nenal jinjwa shakimas segimas kati ki segimas urunyungo yi ila long anang ilong na story do ngurugan asan utawuli na suwa daga an awuli ba kin na mayen na marang kwela lan kari kawnge good natane do good abakwel alan kiso otabukwa merama ki ray nga skagul na ki otakul sikagul awuna good kawa ki koranga kul
0: aso
1: awuna good leka ki koranga kul awuna dientin kani ki koranga kul marang merama sazainwa jeldewa ayla kulleba jeldewa agi kulleba ki otanga kernga ne kitage balgi jitumel ka ngungi idingi ne tin in au na senjalon jiasa tala jang ne ji suru ngi real ges lomfiel ho aisa elba aisa kitalail na maran tala nga kayin na yem putokeli marandinga sibutwa keliba ni na tala tongin diongi si yeki se tala putoje yin marangal otanga dinga kayin na sin injalun gido dinjayle dinjayle hi alta katini intala se alanja zainina ai oto ridike mera male baka gila amine fiona stonga tonga fiana denkwe el anan si den gutin jobe sembele ngal gutale una dogla kawa maran dingwe njayin hi den dorai ne ji dinjayin din dorai duo akeba asa baran den den tir uriti kin namakage na gut asaye lobi lo enga
0: e badba
1: ne rin lobi lo enga yi ne jiwi nga lobi lo yi otanga songa kayin nan duwo mati keden dora wudja alan sursi jutumo na tabunjo wadi nga kayin annan illana ki gutin ko rangai ba tare nga kernga kayin ne skiwitia yi na orre se ki gutumo na orre se ki kuru kanya marang ingisi nga dien darale albago a dramatis a tuskematis intimel alkien arkanga kwel kien arkanga ay kwel ki rai nga kwel nina alyei ne skinga ne mera makila nga alkangil oton sogle ayele na ayengale duitia lakim marang baske na jurunga lekin ritali ilong alanje aynin kutumo abay long na kikay ray nga akundul ba kul asan surkirgingo ka soy samin
0: e ke boraina ke borobata barnga jating e albel na bago barnga eten sogle na mayna abawon ko anke bela kirtin ala akundula basan dobe do de ray bago na ba bona boyle ko akiran kien tuske ala na kikem kikem belenga ade jeldenga sei ade amonga sei ade abon a pense akundi aba basteri kawe walgal lo talbakel kamme al dien dalike bakawgele surman suun ki se bakawgele nas belakit kawgele li den dio ke na ko elalangwa kikin na mayena en kwa ki dayen dalin ke ngorrenga toddo asa kundi be tal dayen orreke min den jungle na manin gena sa ki toddo ala kundi bal nyet kaw namas dogi en skillon pinken belan ringa aliena ta so mata gatini e bara taru hugo ji ay jelu lole e kese dog jisi dogi kilele ay long kan aban kwa selan ay ausin ka wala yen ay long ala ngai ausin ki lan kiran naka gol dan bara tijane mahammad musa bara so gi samin ki bora ina ki bora pata kin nana mai kan gore ngali na kirsin na ki ngi lon pe dog sada ini ki kwa ara eten so gole na ki na satellite le kago o report na kai na kirsin na namado kwela san surwa se kanyin na surgo pugo ka san kido surwa se kel alangiriko ay jelu bara jagones jo kisense na ine bara do maligi sak so ga jumbe bara kise di ngore ngun kin yei kayen bela kin aliena ki diele kwel kimbere nga ki di mbor na durkan ay alang amma wan ki ngutwa kin sika gil kien to bantu nya kin se ay nen to ka kay wal gala san ki sitore ngam ay ka rayawngi ay ela bere asay si tabunti ay aynin karolan to ka kay na na ki strategiya ker diwo itkia al illo lan ki kien kan nabambe bamnat kien tarako a na kien se pursa hen kanin e baran nusuradin dok asoge sam min ki boray na bor patay nyet tin kim bela bial bel na bagu kay na min duobi do ay dok alamas remme biade ina piaba annan tonge para glebes ren menja alker e ina jago ale long an dik o sina long alan se mera se marat orenga kauli kital ki dire kriti alan yo na kriyal nes ki se kanyengel era uno bruto mwanje ba aba yenga se kanyengeba inna nam ki kwela nyense o senga nas tete ya ka nas lot ka go alki ka go ni kanne e bara Abdusalam arba bara Abdusalam arba ba soge sam ki boraine ki bara patay bara Abdu Isa dogis ki boramin na bara patay bara najel na jawo baraki Abdul Hakim Muhammad Musa ebi ay baluki raye ngale eten sogle kay nga ba an kwa ki musharaka nosi sa son lo ani ngale na kwa ki ngal ba jambe jamba ki len eten sogle ba duen kwa ji singon duiti bandeng se donati kimboru wa gena gena kenal yan kawe ki aka ba bara Habib Ibrahim ji ay jelu imbele sedok dobi do remeng gasba ayines bo ayininka inalombal ki kanas kalon ki dog diele ko barake Abdul Mannan Umar ay sikamu barake nanam usa ngena barake rugine e propata kwa o report is what you ki kwa mbele nan kwa aso ke samen do ki brain ki propata ba ngi nyetin ki inkwel asan kay njoro ki sur kat ko kay aban kwa balambas kay ngena uto anta bo tweeti wala balambas kay ngena uto an usiki aje kewe
1: bara ke, bara Habib Burdu bara Habib asogis amin Burdu aljelna jago in mayi alam gulong alam belengan senga kirsing majramben lanu idini Habib nas kayimel si nakayin kil mangaleke oto anangilon natongan kitongalei ababel alarae birsingo meram banjumong nakarin si kelling keker raingan namayi lesikia kwelba namakwel asangin kalung kwa al ilonu kutumul kimburungale wala mujtama ale lonna tabunya baki ka doranya al de meram kenaki donga bi donga kereli kinama yenge al kwasi tume na kwa tabunkanya kidog lay long alang inalam kutumo na alang ki kay meramang kibi ki karing na wutkan kutumo na tabunko na ki rainga na magal sungata katinge alang elnaspa idini na utonga kayin nas yens ye lepegeli na yi nkawe marang lodigan tawra akerengeli ba au otanga kayin asay yensi indelinga na dok tawra akerengeli ba bara Abdul Jabbar donga Abdul Jabbar arbab Hamid donga sungani are sangalen jidom nyandok aljel na jago bara asogis amin sunga aibalu kuro ainen kani yensi alange long alan kila otangasi ase diyo kebi kila na tawrakai. Kangungi, oto abadog inkwa nina al kunsenga kila kaina jayila. Aba sunga sa kingi ba kain kening irige na kain iyangang iri, na kain dogolang iri, na jayila. Marang, yaki ila rindiyo ayinengke na mannan. Inama kangungami, namay idin kirsing alang oto meram nye nyoke ayba. Nyoke kaum ala nyo meram nyek kirei neske huluga siye abugel na risindeng ne kinas tawa kaldona no kurukani na manini el na ke huluga kila el marang abay lon na kila siya akwayiba egel bes ilong alan konjola kiran kayin na taga le tabungon ko ba na mes asoka min alan tabumba go ne keri yensi intile al dal dikulni engana tawandio ke ka korangai asam mosotka au na inkagil dalding al tabungge nge kiemburungale al ke kila korangake nge kido galam wutka na kutumuna tabungko asoi
0: aso kibarai na kibara fatay kese namato ngine meramen uto hansonga ke ne doksa songa tagati nege kwanen ke ngete dokide na eting uto hadis tabungkari na askurulwa na kirelen tawrarang wala kesisin kwa wala ainin pia asel lomba kenga nama kena au delin nama kwa kelenin sa songe na kidi kwa nama kan ina karti aba kelenin ga lingina kwa si waya pia sur na ingi yerti a walga den su sin yerti aininga aran du si ingo na nga jilel ba alang ingo do bele ho alang ingo ba nama embeleng na ainingi kidi ngama njerti yakay ndua desi ingo kwa aini ngangal wala ka di ngo ndua aini kwa wala ka ba ingo na majer dore se alifia na bele tingkai iting iti ali long arang iting dio dio ki ka balai ne dio ka rai ba etening ina lompinke ngutan sabo amma songa gena ngumana jingo akai al amma songa gena skilombe nke
1: yani jole nen jwa dentas uton al dentas ke delon finge
0: da uton al dentas ke delon finge gidig nan kwel naman kital kai nakawe nakwel alampia ina denta bun nan low ela gutal kwa illa adi jame na kala mel gutal kwa ina birnya ko tara sinyana si alomba kidig nan pingiti na sin chakempi adigal avana nin dok muskilai na adigal anan sergi nan doktor le awa namu juma embele ide na suri ngi namu kesini ngi wona mastarai na aslomba na akundulo ba atang lobe lo ina te king ko te tuske kado alan kelal dik an njiwe bele talba ke na putoti o sa songa do walange na ingo yeki na lombal godanga kan mara lolo ba unse nga dinga kin kita lo san kago
1: kaba bar ngali kabun na mas bar ngali kago
0: na ma
1: jingo ke na ma bar ngasi kan na mas kayinga na ma kawiya ni na lombal rito dogi na kawiya
0: na ma gar kawi ayi ji ay long ari illo na ko akela ki ngudo akela ki ngido ala ke nyet karul pal na pal kay ne kionos ko yena kelse ne ki hululo ko maji ay jelu ide yi uto tabun ay ninga tumingala wala bas kayinga na ina ngawi wala karim pitiya
1: manin dinin wa abas ari kilma janna jabun
0: eh
1: na tawraja rangaba ila manin kwain kaminga alwajai are nga kwain kaminga
0: alwajai
1: puy yani kim itilei abaka to dingi iri kilma sondorogi na gusma yi abun alba eneski kaiti ne may waji rigin awu abaki ko ngolang irsingo yi na may bele bodogel inzata wajai ngamal kwadi nga sigoyo ko kuri yi yi
0: agelna ko
1: au na jirsingo na jifo wajai erdi kel ngame jimo ngame dual jilel ala jungiti ba
0: namar mengedi gida kambe bae ji
1: dual jul jilel
0: ala jungiti ba
1: ala jungiti ba
0: longa de ngalki duom ba ngena na boye nes e long ye kan kwa kan
1: kin kul mitla ge
0: modin de ngojika ze gut kawe asa ngame ya gay ji al jirsi ngona din sor palansa
1: egel
0: sor palansa ela
1: sor al soray bae kelma ya lang din kelma palansa
0: kelma palansa
1: lakin marang keep for utomadi akine kirsin jeba den arrazalo mbi den arranyara lakin marang for do den arrenge zeinina lodi an kwa kai ne kawi
0: eh
1: yi nama duwe ne sen gwal utodu kwa njaso
0: e gendara ji ila
1: aba forage ba ila bele den arrakere ngali na kwa nangal sunwa genen ne be ngwa duoto ba duoto imbe al utodu kwa njaso enes kwa ba utodu kwa ba so lala al utodu kwa njaso nama zibeto na nyanga ji den arrajarang ila isa emeleng al kaja yi al juwa na din sor fokosai lala ye ilong al juwa na din kilma fokosai
0: din kilma fokosai
1: kangun lanu na eri indigi na longiti din
0: eri le
1: longiti yi kiki wosi al eri ke marang jija mella au nas engalong ye mending digle del dinga kin kul al kutumol idingi na kiengile al kiengilma kitoale kin yi kundura na kawritia
0: net kerengeli
1: na net karona tawra kay ati dimbaras in long aljideng iri kelme piyanga nansi iwo ka ngungal ge kelme piyanga nansi iwo erin fiana de imbele ngunga na kelme piyanga nansi jiwo ji nansi a ka ba imbele wa ndozi simwa sa indelimba ila ri ire na maker marang riyasa kenes julin alkwa kimitilinga minga a wajadio alba den sisilon aba si ya kwaba jita ga asanga jalomba lakin maran dia fal yakal longiti inma wajanga ke diongzata aba elon na duo eribi erike na ajilelba hi ele duo minding aba ai kira ke ba bang waja pule foyi na aba gal elon na jingwa jalonginge ele duo ala ajilelba taga antuiba zenina kito al som dio kanga yani pogisi kas yo jika be jilal di kidim bele di nga ay la jijuel jibe se jame nyene may inni lakina te njuala uta jum na wa jaba al kwane na kele urugal de
0: ay ne wagel
1: ji kawya gina ay kawya bo lan jabo la sinjiba yi inma jingo erin tulay yo kan jingo tulay jingo asan jiwi jingo asan jumo na dora jaran na jo jingo alan jutumo na tabunjo jingo ata kulisi ki jingo re al kwa swal kriya yi jingo kai yi gonya indien yi denjewulin kwe zata aba illo na jingo akeba del dinko yettebunga doyti ba kangungi aba jawngi na kwetti si jegila denja nyet dembele ba jingungi kangungi iding ne iwiti ne tabunuti marang ki aba elongal ki opokang ne incoming ala kilelba ki asin ki bola tabungon ko bola kutumo ba zini na dogal kwa ingaminga al kwa ugena sa kiwinti ba wala tabunga la kanne ba duo asay kam sa pumfi asalon na duo asa kwa ngutar rai hi kila kul kila kwa kise aski udia bana kila kibele pokaro kine kamia baranga songa aso amin bara chakir chakir donga songa ne aso gis amin aljel na jago bara habib jeinsi na jundul aso gis amin din rimle al kwa kurim membaw kinna may yenge al songa ankoronge au na tin bitin kamin kayin utonga si au na kel na dayen tabaka na kormi karang kidna kurage na tugaka ne kidne tumene tumol inala manta mungo marang aldu embelela ka wala yinyelba wala sundulba yi lala ina joba na aba ingoba kataka singi marang in yo duo si yo ingati lo na yisi jingo aisan to level ngi aisan korong afol ngi ba mama marang kingaming duo aisan to level de ba ila di maraba lo na faljio pal ba sin korong kawre na madog ridikel itin kwa kaungye na kwasi kalikawe a marang auna afejan kiti ngasan kelikel majang kika kwadinga ngamna bejel nas duosi dim din ileria sa kel majang aduosi jua duwal ma jumunus duo kersi kwa la in ari ilonye nina saka ari ang nay kel manay wi na el nas duosi wa yani ka eni wa ka kamanga au kamang ne kemi ngundi kemi ngundi ate ayinga nas ino kwani tarang kal kamanga hi
0: ne nal hadoi
1: lakin maranga sa kamalamba ati jijene scam jua hi ila bele dole tinzan ila keli aiba basi no ila tori ganga inna maye ne makayinga kai nalanda afenga lakin maranga bas ina kemin au hi na el basan kwasi wa na dole ngwa hai kam ka ba manui keringa wete nutu ga wete au wannan duwo ila bele kwa bai na mal kan lakin maranga kalwa yokani kal kamanga na al kamanga hi al wel dora wel lan ka kemin undi aini undi yikam jangi e ya kha ni yikam min kanya wona ina piya ba yi na mas girsin man girsa kirza na kwadinga nei kanyingol na kwadinga nei gal aden ga wala la kamin tulle ba jundi aba kamin undi ya ta ba do in do yal kami bas na la la tori ganga khalas ila kasay nguingola ba
0: ila sigal alji ina la jo do ria sigal do ria se fakat ko ronse bo wala jitia se bo wala ko ronse bo wala ka
1: egal na aba lo no do ria ke al bo bisran garia aba zin jo xane kal kam ang na dorat wala lan kamin undi na ngis ko la do mbara kamin tulle ala ba al inna nja na kamin si al jundi koroto kon kwasi bura sa jitia ba egal ka kamin undi marang el nas kigi kaiti nas do engwa ay ya kai ay kam hi egal kasi le belena wingola ya alo mangi wingola le lanu ka afinga kala
0: egal jamba
1: insin wa ya kai kar kamanga maran kasa kamalamba dinga mingal jonas duo kersu yen hai
0: aso ki toraina ke borpata meramen ke dik namaro gen kamin ina ilole aldo ki ngutu afi ari lo na mera man sabakawi ari lo na mera man sabakawi ali etel king kamin lo bi lo al lo sangi en peski ari dik aba jona jigira etem sugwe maramen ki kerekelu ete alminki baruka ngana ene ki taban ki koyo ngale ka ki koyo andola kan al
1: koyo ngale kan wala ni kure bi mara ko
0: ay egal ka ba egal ni ki koyo andola kan asa ni al ka se ka re ka ka ba koyo ngale ka na se ka
1: koyo barangiri
0: na se ka wala na ene
1: koyo barangiri koyo barangiri le korba yangiri ya
0: nan do gei na sa ko koyo ngale ka ngala ka ene koyo lombi
1: lombi zikile ani asan alangis itiri soga mosotpia
0: ye gilombe ayis mosotpia ji ko ene asan mosotpia etene menenge
1: asan mosotpia ne tane surule kangenja
0: na kidik na bedonga min ji alkoyo ngale ya ji ken songwa kital kein dokko yanga ko ambizyo kase ba selong eten sogle ene aba duot on alkoyo le akia ba alkoyo ngale akia ba ais lomba asan dio ko yanga kala uto sinya tentara sinya longki sense na ba lombi ye do kerek ba ari munasib se bonus lo munasib le do iti ital long lan long ne ital long lan dense ye do ital ke asa weke kese na kidik na mawela ngon nen wa mera man sabaw ngiti
1: et mera man sar bara habib kina so nga jammet ki singa
0: aso ito le ki bare
1: jirgun ngon sabare so ngona mera man se alantin kani
0: na na ma
1: kawle ma ya na ma kese belense bara habib ka donga so nga ni aso samin kina ma ay long abas di mbaran surin dem weisi ji ajjey maba a duot alanyesi ker na yesis tamba fiya anke ba ina maski ngalon alkikan na duoto kan na kiki sense al jarin kwel abai long na meram si jeru na lodile nyokey a ba u na jarin na kakire idin albay kakire ba dai ngore na kakire na albay kakire ba kayim forre nga gina kakire ge na bay kakire ba jijen na kakire jang abad ingame abad duo tawra tayya kuro na tayas lana yi na kwandi kolda irias kelelba alba de meram in kakire kina makwel alang mera madai mburusi innan ka kirikawa ka asogi samin bara ki are nga kinal jijan don jundu na rimenjaw a mawlo gisin ki a koro irto na tulle rimenjam a gutfali a alwilong alang elong alang kutumngo na tabungko ki rainga
0: bara habib ki bara ina ki bara fata ki se dir ye ina alki de enkete ngeten sokle meram dangi si alki tor gaba ye kwelang ripiana sen kamme ai wolgal ai alkarajongi ye nama ide se ankara inkerie alki ense en kasaye duwala ba wala ye erto duwala ba namaskai nat bele ayi elasis to bunke zan ki ese ayi kam wala lo ade sin kam erie kalkara jawi lo ade sin kam jikal karin jawi lo ade sin kam jikal illa jawi la nima digle na kwa ke nima na ken kinna nama yenge na eten sokle meram si namaste be en anas yese to was in iwinge ela uwalan ki kam min alamba ye nama ye nama ke inalang keten sokon
1: ninal asam majram bayin
0: songa akurgulo ba gute serande ngara karan kiten kidik
1: al habib habibi mbeleng al illong yemeram asanden domon sifago
0: inangi asanden non pawo
1: nema imbeleng se al majram bayin mbeleng al habib mbeleng aw meram nasden domon si yefago nasin kiya kago ba
0: neji ajam balke za tu wan ko yal aboye na ton jayin
1: lala
0: anangi ne joba sa domon ke asanji jago
1: no aw na si yefago
0: pay di non holo ke
1: pay al ko ngame asabele den sitin un si moy abakela huwo zi kumune nal majram bayin ini ki yesin nan zata bakuru kane yi ne makwel lobilo a majram bayin ka sois amin sunga aw na kuru kane alan el na duo dem belense ko kikwel ati lon nganyingi ne lon nakil mafiya ge unay ka nyingul yi asan ki kumungi ka lole ko ronga kan ati lon na kidien tin sik kabun na diele songo kabun tondio yi nando kengil yi altin ki yokane ilore se jigiti kiti na sakamba biel tin bumiti nal daile songo bumiti na aba na iya ali longlan sur kara na tin si do kangar asan ka do ridi itirik mosot a
0: yi Dantin best non quel langi kulungi ki kando gieni apa ke neskina uto apa ke mera man sabana neskina na manyena inka awai yenki ngaze afa ka be ki genna nan jamin awe tabun jabun afa yen afa ka be genna ala ki bada ile kise imbele ki ka zekina na ka unwi na ngwa ele muneski wal koron ke inde sabba mara ten so kin maran bain e ki ga bala dantin tafan kise ko langi kulungi na mawel alamba bena kin isi bute buten bute bute ngi ya van ne la kurai ba ila munna selema nya sa ngi
1: asoyi
0: nama wela la ngwa imera men kena li pe ten sokle ala den tuske la pegel bana lo ta pegel bal den dalike ta tarifi illa long al kali wala illong al tabuntui wala illong al bagi
1: bagi ay ba
0: bo bute bute ya ha
1: wala tabuntui ay ba mara ngi ngi wal kali ate do rai wa ki ay sankela me wala gal nyokey yi kikila jurnu won al yamin kari ngere ruñu ngo na nas lomba al dine del di fogo nga al orre si kwala sende ray fawo
0: nana ay sin quoi
1: in sin quoi ni ray al yene di ngore tum al jago kiki ray ngan kiki mfanga ngan kiki alangan kiki ngaja gaja ngan kiki leila ngan it al jole sanji jago orre al kenay ji janna tuskele ji jan abay lo na biya bago ba orre dok sabato bakam janni wala wa sabato waytori te bu nganje ba
0: so ke brayina ke barbata meramain de bas no al baselim to ke delingi na yei abangwa ke gabalai baye na di en kito e ten sokle en kamin e alambel na bari tousin de en din dalen ina gisi ela en kawe dok alan jijel na jeso abaki do ke
2: Radio Summer daima maak 24 saa yomiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

0: asoi a kela asan kun na dok kwela lang utongo kela ang kirsingo alilong na doki kang daimburu neskalung na namay donga nisunga warre kwa lo bilo albang au nakisiminga bang oto ing aldi nama imbeleng al kwela lang e aldi nga tulle nga kirsingo aldain tongin diokain walagal al tongin diokain ine ing aldi namasasunga jamayli mareng nina za kai na za ku nga ba belnes bage ingal dizi kelsi jam na manning deng akhir le jago alan deng aratu le jarang alan tule ajun singi ba na madain barake ine saba na ye donga ini lia na musku na dain aldile kago jago
1: e donga yani orre kwa lo belo albain kwa kital dain baru kain na kwa kital koyang andio kain na kwa kidogal kwa baru ngole kain are salan songa taraz bang na ka andiam bara saba na donga ani
0: asoi bara saba oto na madogin kwa alankel ne king aldinga kirsingo aliyena king coming aldinga tullenga e dain tong indio walagal dain worren den dio kul king aldinga oto alkuelalen kirsingo na madog rusinge ne iya mareng na kuelalen kirsingo na na mawelalen kirsingo e dombore dikke na dombore insina raus keria na madele e aldinga kaying nes dok dundi kifir dela walagal ki gudan ken koranga inama iya mare kenga naye demboru e yani kor kenga na ela walagal duri kenga na ela namus dogala ke u kenga namu boru kerenya ken dogala ke namus yanga kenge ide indalang nama ken dogalang ken soga fogul na dog buole kaunge walagal lomfile kaunge namanden duo bandog namagal kel ami asikeral demboru e simin woyinga wala galar romany woyinga den arus aliye ye den mareski kilma kwelin wala jundi ba ine na na makwel in aldin den dio wala gal raus in den aldin in dio alang arusang den aldi si dio gingi ati ilong na arus ke gi den mare alang ay e kirsinga wala gal ay long alang kin uto ay longa ay nigi jago nes iting girsingo mareng na magal ko na arusin girsingo jago
1: Enal bagi jua dabo mare na arus na ing alde al enga torik ala alang ko yekenga enal Yehuda le anga yesina manno mi keringi ing alang ko ing alde sa tarasi idin naki kain tonga kulle bas dawe adik kain nas utonga tulenga ke yalandeng ing kirsing nasok besok si surkiwiti anan dokko akul ki tulleng kain na doksi rinkumong ing alde na masa sanga tulle enal bagi jua ing alang ko yesal dori jurro na den baru si gyon dina baru kerle nyanga ye ki den tongin sit na ken dola ke yang kwa kila ou. Na ma ke nge lanas nyanga ke nge, albas nyanga ke nge ide na ma ye alba jijua al duon den sok fago na ken doga lang. Na ma ye ye si lia ila lang kwe si na ma kilma saso nga fyo ya yenga. Na ye ila tili an mare a nganas doga la ou ke nga doga la kila na nguwole ke nge. Ya na na ma yankwa ka kaning a na ka kuin kona asa numi ka inyani ze ni ma al ki kaming. Kuin kona na asa fuyang age. Idin nakaki dongam fis ela na nasa yeria sa aimba na den tongin sit wai nan ken dogala kusingi yesina makel masa sa nga foya enga na ma enkwa tala mana ka enkel ame al duin baru da doris agingi na ayanga tulang winge kana alan duin baru angi ken arusa kila ausi na masen kwa bina al kien ala le baungi numing rausing ki orfa na masen kwa kana itala ambalan taga dola ari na isbinga sikial al baungi na isbinga si wo do gis kwa tulleng arang na iskial. Tok na mas tina alam fingi. Marang eladik, wala stina ba alam fingi. Nama yung kwa ka alam ba kijiko, lo alba jijani ka dok alam ba ila lo le on. Na lo it, na jidele jungi ka dok alam ba ila lo le on. Na lo it, na gal king, yani shab ke wala din orren kwa, din tongin kwa alba doin tongin kwa ge. Ide nu misi na mas ila bele sasa nga tulle enga, di nga rusin bele, nama yana surita benkawe na kengi.
0: Bat jamaili ing aldi negisinan tarasin ing kwenja in kisense iya mare yani asalumba ining wala kim maramfilan alkang jayngale uyang akiin ng tulleng akiin marang iletile alsi yesi king kuyanga ingi walagal kojeje kimbule nama yene ingwa lande mborufingi na ine nama wele langal kangi na arusingi ingirsingo inu yani iya marefilan ye ingwa lande mborufingi marang ina arus ina den arus in raus alimbeleng dimborungu albadu imborungu age na lo ilale aljiju sala mbakar usung na kajisi alangay undiba nanti nila boko ngone kagila neskeringa abo injualan kagil arusa kim marenga masela mati injualan kagil arusla ke nanti nile alsi juru inang apake wala galasa kilma inang apake alanta kade mare sikin dorabo
1: edi mele tulle bara ina alba jijwa intin alki ka intin itin tarra ina ngalanga ba ina zamanal kain wonga kain na kain abanga edi na intile kwa kulbe enkelwe mareke arus Suring jarong alanga geba wala tulle asanga geba na inkelwe alla ruse nas mare si kwe bawa wala gal mare illu in rus kasi in bege alanga ya fiya ba na doin kwe maranga ba ko ngana skerre ngana dok fakere anka ko akul mare ndeng alaga o gal den jan ki den rusi in bay long alang illong ina iya ki kwe alang sursi bege kawe na sursi tullege yanga se rita sa surni riti ayba idin na sunna ribasi dai balan ki inkelu alang yang kergelge wala sang yang sur korking rika kira idin na surnga wasa lotok nyiwe ki lomfin den tuling wala gal sonnal kwa kaminga ila u ka kira na ilong alam bagika
0: bat ina albagia jwa ba sunga jamaili idin na ilo al giwo ki nga singanja kasibazi long ina la lombal otoy wala al kani lombi min war kwa alang yani minti nilale al adam ingi hawa ganyinzi kwa bi alang bo nabari na songa beng innamas emini nge duldin kwe inal undul kul alam baka innama juse nga lekaria namas dok dogala kelal na kien dogala dok jato namas dogala kelal marangele tilal bimba na kien dogala sur juse nga lekaria wala gal ji al arus gyan na inal mare kazibas ilong filan in al long fin katine min warja yani na lalon bal otong ijabelona yani arus na maresi irel kasi besilong indalang matial wosi na kare din neki utong asi wu lomvine ja na den ken koranga si ye na ja kikanin kare maselan al duldin kwe kan wala gal surnga kanin kanan al maselan ji arus ki mare bang lana ine ngi fingiti raus les fingiti inkwenu ye boru idla kenga na keng ala yani lomfin da kido ako in baskal ni ba nang ye yani zenina keng kwa kidi embeleng kami nga ye ila tile al warre ila le kenga warre ila le kenga al keng kwa yani huo siyesi askal ni ba nama kisiense marang kazibasi lom huo hata boru wasi ala lo bal kilmanga silo yani rauzi ya se den borun kwa kila ke inna lom visitu laskel ngingi ba wala ganna lom vinga ho ngasi sekel ngi marang yemin den kilman die wo injegila ye al insana tulle kenga nang ila kenga lang lia lom vin den worreleng ke
1: sa tulle ya la vet bara ina al beji jua in u wo ya al kilmanga silo na borun ngasi al lo ba wala kul dingasi yani al borun mukhtalifa lekin inal baji jua rausi baru itle kengana yengu se askelni ba wala dora se askelni ba ne yang kwa kile keng al asnama se abeden kawe marang ye se asa induo nyanga wo kilma kora idin na jegila na se kilma te yake na injegila yang alan kwe ye sogato bu kwale alandele ritule koro na me se kilma kora ne asa ile duo nyanga ya na sa ba zai ki intinin den juru na na enkalu agiya ba din duo wai na wala dola zain ba kaba injalu kata ne ke ken kwa ka gistil kien riasa ka imba kam ka tarbang injwa ati ri ken ngalamba ona ago na basgal ka inama dog yen kelal lakin marang ya ilalin sa jaba ya inja ingato ingallan ko ina den ko gis ka nyanga ya alba duin yai na tala mana den ko wai ya albas duin tala le ringi lo alba ye dui den ka kira alba ka ngalan tabenga na alba ka asan yese anyinge imbela sa ya kurata na en kwalan kiekiyal yalon setaban joki alkanna al utonga songa ka ina bulitia edin na jain korrai askal nga ba dien jan nan sa ginti yangal ke nga sa embele lo italbe ji janne ka dogalang o lon sa dem boru lal ya dui barutulelai na lonso do ken ala kelali edu elie de maresi tabben fi alan ki kial ken ala tulen ala ge maranya ela sikul tabunga java yaba lon fisi tabunja ka en alan ko ei alan baki e ko lo ital baye du alan baki e ko na ma inja ina den iya na iya en alon ba alan gi yeji siki dio kiri marang iti alji inje gelal den ken matulle ne yeji ko ingi ne gidok na ma yesi joingi na ba lon rusinki mare alan enan kalnga
0: e battara si baraji dok si jamail jago in domong si ini kisense a yani wo wallomfi ki gabale dine ko adinga kenis wole ko jojke maran ki lomfi ningwa a kisense lomfi nan si lungingi nakado basing eringel rausia linjegila e de mare alsa sunga aboenga atin dem borufingi ne yeso go sunga askenga ne dem borum falkenga yani dok kikil masingere nga inna ya to yenga e atinden di tinin fingi kisi nyingi ne kisi nuela ala ngami ne kinin si tarife idine khalas abo yenga ne itake nga ba alan jene ngo alan taga yani ritfi alan nga den sursi dok rini na ami marang yeng arusu au gain ira de galfingi kilman wungi na zaka wari nga waba idine ila dik mungkin nan den kilma yani ila risia lo walde mbaran kilma lewengi wala gal wo min wari yesi ina ilo bayin walan lomvi yesi min wari ne ilo balan ingwa jial din kilma durtei jita ga alan e yani in dia do si janyingi marang ati ko ngone ke gile neskeringa e yani zeina lomvi den sabba min war se ilungingi alan ati le berule barafoy alan masela numi inja alan ye ile berule je nasinken do wala kile yanga sikye jindalan se jering
1: e ina batto legela idina lomvi den don berule en kwa uton asasa kulio lon kit alontia ne kit alalontia uta ka inaki yani mahduda kan nas kumiti na dinga se gal koteng idin na yelon fi yani yei na dinen si kulte wan uton akulisi yes long yelon asi torik alan balafoy alan en alan kwes jawla na keken dogalan barukir leje nan si yedok ilonga en alan kwa tinyanga na uton akininin si ingi alan duo ke na yesi irije gina jundi ba nan si longa dok alan duo ke na yesi tabben fiya na maye ya alnyanga na kinsi uton ingi na kidok bakon na kagil kwa nyatin do ati din baru janas u inaneng enganes do way nangis dogala kusingi akid bankel mafoyeng maranga bas do jumon na si haila fi na gisigis nyinti gal bankel masimoeng na enga ingalomba aliani ji jaungel wala kala lomfiye ina sratte bemfi lomfin ken tertiba tasi kias kalomba danja ile yenas utama kultarasfi gisa bas u engana kel mafoyanga bangen jamen ka aininga wala lomfi alke sayelalo mara yellogi maras kain sitina ke alangisi yake yenyingi nan se dokken ko ake alangye addem fi ana kelen nes jisikanyenya kaina na men alu ki ko anya ting alkain dal din jaba ko jaja kaina ibulitia duo maranga bay jige bulong bakin ko ngalon file jegi yello gi nan se kelam na tin sike dok alangye nes jisiki yenyingi enal bas raus no misin nyingi
0: asoy bara kisense indomong jamal si yago au ne wo kuroini na timbitin jang nes din wore ko asi domon jaru tina ine kuroni nes trick de dying fast lingwedi kuro na madok kawngi niki yingan kan karabo ba

0: na ine namado kwela lang kaungi na kagilgi sense mungkin naning ingwa dinele al ko jajanga keing lakim marang ki koranga kerker undula wala galki e tina kerker undula ila tille al ila boru yahud lakim ko jajanga foye ila tingenga marang aba kaungya sem mitil kaldo hasiki dain borungin idini kidok dain boruke no ko jajanga ski hasintini le hasintini le al ko jajanga keing kikin ko jajanga dien e dora illalong alan siki e kankil mangale in kayim alan e in kalun wala gal asang dai mitil ki kan surnga si in kaldo alan in kalun na raus
1: e ke sense in tile ki in kwel ko akul alan kankil mangasi ki unse fiska na ki lompin dembele idin na ko joja al kayin dai borwal in sa sangage marang abakit ke ngana lompin karrakan bandok sa sangwa ile tiririka maranga bas lombele dakikang na den bele sis kelkam na den tala les kirging kinga si dog bay sing king kojaja iting karajawi nangin do kuro ini alan sagota bu kwale utonga tulenga ka ina alba jijwa sa kain ala sal utonga kini nimbule akit tonga lo dog bas yani kojaja songa foye yeng ine intile na mayen kweli dog alan kongal surna en kagilal kima nga sante ni le sur silang ko ingena sur kirgimo wala ko ni na ken ko jojam fakere nga ona sur dio kor kindeli idin na ki u le sanga apakai kima indin auna ken ko jojaka gilal gi kinga buliya ne kinga si jundia na boru dio kail na de male kanni nangal dokko yanga dio kanni nangal ko boru nga ker ngale kanni intile ki asa in ko la lan sur si kirgin na ja na join iskai ala mandin ko na ken si kagil na staraska na mali ada enton dio kaungi namagal kagil ainin ka iya den yani iya wala mare ainin fiya na arusgal ainin fiya
0: asoi yani in namaz dok infality min di belele zainaki intile al dai boru al korle kan atin arusi atin mare yani intin ila ngalai bala masalan si kaina wala gal na kain juru wala ngin kawriti al ayerike maydi ninkong yani ilo make le ninkong na mangisin wo alla de le ngang e farri jempia aba ay rikema wala gal ay bamke na malia ide indalan kabun kisense intin alkiasi de le kang kisense kasiba sulon doin jurun eringa saka eringel kiti ila kasiba sing eringel innu e lomvi ilo len alkoelangi irri yani kisabura la kang wala kikaing yani mare ating iyai ating kwei ye lomvi intile kazibe silonga alkuelang kain kilmanga ari yani kika dorai niski sabur kandeng ireng wala gal idele aisinda kige
1: e ina albaji jwa yani tina al makenga gena kwasi bulitia dele jarrenga kain ne injarrin diodok yani lomvi kingasi sabur gi inni nangi dok gis in ausenfi alan si dok inkiwi utonga kulisi ki kilman tukki nga sanga kargiti ba. Al utonga ka ingalan zay jong aba bele kel jami di nga pale asam maindin jarring induo ka angina is ina mbeleng matinin ka erijitia maindin din surisi joingi jurgulo na jagil. Namalia jawwi na bele jawwi. Nagal iya mare dok asagi arusa jayin dok maindin jon na jagil bele ital jijwa ilalan jwa. Imbela tes wadwin arusi simosangen idin nagi bele ta sa ding arusi jamin belonga sa ding kwesi jamin na ba dog ding arusi jawren e belonga na ding kwesi jawren nagi arus dog abadi mare si bagya jaba ding yesi bagyan jaba ile jikiri idin na dim mare ile gisi den kwe ini gisi do bay in ja al den kwe ja kina makwela san kin uto asi kalon idin na soganyenge na kwa do kim burungale kurre kin kido kwel dain rudio wala dainton dio ka orre for asanki dok ria korgongo na utonga kelesi kundi ase bitul na kwa ria ngakeng na itkegil dok kwa ki mbarungale ayikany la anno na or mashakel al orre dio keng kwa sis ko jojo songa undula na ntonga si jitifie na kina akwelba alankain tonga jiti indelia na kain orre afirra indelia
0: e bat borapatay wala gal jamaili e baraki sense inalgie jwaba intin kwela lang ki kain kilmanga kaungi nes saburle sunga eng na doga lang kaungi na utonga si gudle kawriti idin na eribi eri yani zeninal timiti lingaminga abay long na ileti lene gi gi kelmoto ke ayuba malanga jabumba walgal ayubela langa joaba alang ki yani kidin suri bon maidik ne jegil ila bam ati jaba eringisinje idi neji ileti le mungkin nanin yani kelmantu kingi walgal idi nasi sunga ngereng alkan na kolung abay lon na marentas walgal rusintas ki mareng ridik ko jojenga ban jumong na sunga janan living di idi nen jumong mungkin nen jumong na arus mare siya ko elba walgal nen jumong na mare na arus siya ko elba kana mo wala ling inwa mare ba iyay na arus na magal kwe marang abay lon ne duo kene skay ne sie ne tima ba walgal na kwe niu kene skay ne sie ne tima ba kasi algi kering ne si ang manatu in duo dok albadeng iye tala mana bikwa au surtok be azeninal dombere beleng ani abad duo de ski alang kwe kanyinge yen kwa au albaka ki alba duo to kingi na alang kwe de deng yen ton juni ne niu deng yen ton juni ne bi bona kwa au di ndi tinim bon matu bi al kwa au kila tok benga ila bading iye na maregal dog basing ilong in alsi duin kwe in alsi ila de duin kwe yani in uwal da yoren di inan songa ke ji ais jeringel yani ken hulula idin ki andan tin kwela san agin ne makwela len ken hulula le in kangi alin inin na khin genye ilalong maselang mare den rusia lamin kilman di kwela tin lon uto ke ngalang in jawrti in kwe walagal arus dok alang den yesi maselang yani ativen yes dinyesi alge gisi kirita ga enang ativen anja ben sin jobal erike dig o inis jikasi inen jaw alang ken bo walagal ken julong ale ka
1: tarase bat songa ka minding in aming aba u engaton dio una kwa minding u elasi lomfin dong akai bon na boom ati loto gi ati ditini ay dona on nas erre na jegil mandin jitikay na kawa wala jitikay al kawela langwa wala wela lang a leale albas ji duo jumong na bele la bas jat ko na jegila na ken jitanga songa ge na mandin din sore rajanja ati iyay al marei ati kwe al galla rusi ba jong na jiki din sur bon aba jumman na imbele simoy bana imbele se dog din sur si jani atika to yonos doy mare si bele eninin wa atigis yaka ko simogi sangi wala gal mare atika yonos doy ngaru si imbele wa atigis doy ngaru ka doy ngaru ska ko imbele simolangi aba jima indi imbele si din sur jegela na jumman na simoy ba wala tulay ba masin jalon ile duose aba so wa dogalan kelma foya kana ma wel doy ngore ngwa kialang ma indi si uto ase katki na man kumel italba lonfi kelma kora na ma jonas maranki tulinjago hata ti bele yangana jiti yangana ma marambong na ma i duode jiti mbau na kina ba en kwal utonasi ki kelma ntukinkau inan dok nafa ke ba na ba dok kojo jage na songo indele already
0: jamaili ki sense gi lo jamaili jela alinjami ngaba ilon kojo ke maidingalang rabbanan dong akawriti lakin marang yani felan ila belesey in arbi eri ki budung wonde mbam taga riankaba walgal budul lomfim bam taga riankaba in namas invalidity yani kadun sabangereng inseringel felan aljinjelu in duo al umurle apai yani zene iya masalan dello aliyena mari ila tille basilong alansiye kwe duvingi ating ayeri ken duin sabangereng indalan si eringel badal bumo ilona aba ayeri ke hata din siyai ba dine indu apai ni ji inji jey mel yani ji umurle walagal ji itijang dele itijang yani ating ilona ji dembele si masalan bagijan tubdu jawina yani ayeri azgaba was lomba limbere wal rabbana lomba dimbele yene wergi marang ki bagindien dora masana ati oto ile bele singan indalen si ginjel ngi aseke nga kaji kwe masana ne jawngi ne tobu duje bine saris injel ngi aseke ila yesingan yani sabab jeyngwani ngi badere iya marenin
1: inal baji jwa ka baginin a wala gal arus baginin fi ade maresi marang leal bagi fiya abas in u agingi na halas it engana kilman tukindu jawi nama nas inkwa iya bele la jiwa ring jua al illonga alang inne injua kasi simoy la kariba na arus dog abaye ne jitti nama dog de mare nas inkwa duin kwe bele la jiwa ring jua tulala nga ba al illonga lang ki indora na indora jua ne na albe ji jua mare eta bandua apai nas ayanga daile songa apake aki dia dule dang awol jagila wala gal arusing awol jagila ya bas erenga idin ne doktorik arus anga ya bas long utwa jita kital ini na ko ela santa rasfia kila zem nam bagi ka kai marenga si na kai apanga si na dok marenga kiang arusa si au dok na forsa imbanni alang rike na dok sikira jo ina albas din ko si jami inga jalubal doin ko yang allang ko doin ko ya saiba na tala mana ki din ko yakain bas dok din ko ni gi dok tala mana mare na din duang iyai ba dok din iyai kina makwela san yani uton asikira kaw na sinki kilman to kinga kawba na indok in abar ze kikirin si kaw na kiras kaw na kituling emba long enar ki long tim bele si kelam kelkam na dok yani bagi kanni idin ji dua ba dok ki dora tulela janne ba long al long fisi na bagi jong na ba long fisi bagi aja ba din wor resi bagi anja ba
0: e ki sense ya lomvim bagija ila sunga teketini na aba lomvisi bagia jaba dingoresi na mandin sursi na mandok e kwa apanga gila algain bagia jaba dinna lomfiye ne iringan deng iri na dok bagi sunga alang yesi kanni inbet tarasi jago iloling amarenki sense ka wela lang wo aran lomvi kain apanga si e borakil majingi na mandoke ngasi na mandok e kerker jasi ala yani kwa kirkir jasi alang karakabe idi na arus na mare yani aba kwa kirkir jake bana yin masalang ila bosi tule yin akabitia ba ang ela ba ila bot lakin maran tul mana ila bosi ng kwa tule kabitia ang kuro ba kininin ko jajele marang aba kalkang na simitil ki kwa mburunga kana bara saba ki sense kwa mburunga irike ngina hata inas kaimba inal mare inal arusi yemasin kaingal bakul alba kinal ba iyang age ni kinal ba dogalage na ki in bot alkela na tule gabi maring antas ki arusang na kin ko jijangal ke inis ke si dai ngor radio indelinga ki sense kasi basi long kin al masalan domborengan korangage walagal bullingan kin korangage marang in kami abad dine lela walagal botor bi botor na jual was ken kala jual yani din zamanin ila ki hasin gan zikirkirenga
1: ki din bagi sette na kering aunge ide loke ne ji juana sa sanga to lenga ne injamin lomfi kerkel jasi ala kwelva idin na lomfi den domborele inkwa kerker ja ya den makasit le ala keba wala den juro le wala ya yani den fahamle in ala kwelba alang eritala genke doin orre kwa illo si auna bagika kwa nyetting aba erike elas kaw getiba del dile ayi ko jojne ke bas dok halke alan dele ka na inal be ji jwa kwa ki ambarungale asa kanyul ingala kal nga be naki ka ene in jawele inge singwa kul ila inge na kwa dora sesi kurikula na domborasi tabun ka woretia lomfin den domborasi idin na ji aba lomfin belesi ar den jawne din juru le jawreti din jaile bas in jeyngo na dok asa ji jeyngo kwa dok bang ritulle kalbe dile kwa ile kalabang nga nga liya indu aifianas ina njeyngo. Askal nga ba dora italgi dele gilong wala italgi etab benjaw. Ila ngung ina isi nga mendoin orre kwa al auna dora sesi kulo na una dog lomfin bele se ardenkaw asan dog kikain jay nga le kayngo.
0: Asoy, bar nga wala gil kwa kulal bang ine auna gisimi nga bang na dog kang neskanyiti nama halaga ila awkwa lebela na kibingang kang kiboray na barafatay.

lompingwe alyei albayei alangis kinasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karali nang karali ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi ulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit altolange. Na nani na gi jarel kit altolange. Wala gal na jaw kit altolange. Alang dem kwele ajay nga ba.

0: Ávila Sorbe.
1: Ore kwa kwakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indalan si kimilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na madogo wela langisi nwa oton sogin silo wachaki barkaga melon fisi na kuyinga na skaiti ine kibingang na madogo wela langkuyinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo ken siminga wala gal ken tulinga al diile fingitia kwa kul bel na skering na bel na rimengis ba na ferraba sunwa tagatini na do bel na bago na gizbuwa kilal kin jurunga le kayin ni na sa kayin sa ko ngam na dan sa wakal kam na kayin na zdan bira ta bungo so ina kibora ina mara fatai.

do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis geng nanji dok do taras jang nanji dok do dinsi geng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga japon walgal tesiya kaun elawun alye na joengi ke alandin kel mapis eng na kaun elawun alye joengin dorai nang yei na rumingin dorai.

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi nsi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kelmagi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim yankawe na kwa kital si kayingana na kundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurmiŋo tulleŋ keŋ simiŋa na keŋ utoŋa aliyeniski ko kulkaluŋ kayige walagal ki ayi doray ilole namadokwe lalaŋ suŋa kirsiŋo na kumoŋ asaŋ kaluŋ jurmiŋo tulleŋ keŋ keŋ kaŋin kuwa walagal deen samar alsa suŋa tulle ilole namay dok doŋa anni suŋa na weel alaŋ gis iŋwa alaŋ duin doŋa diyele faago na dok kisense nina alsi kayin kise nasa kuŋa ba aisa addi kamiŋ albaago nesferra ba na dok albaago nagis rimmen ba nagis buwa innama dok suŋa tekatini bi na ki alaŋ kaŋ neskausinti na dok tebunkan ni aso gis amiŋ iloleŋ nama dok weel alaŋ si kuŋ na na dok si dayimbera tebunkaago alan si kumong kay utong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na mas dog dan sol si kitire na dog kagil ayye ay beleng.

dagal intuen den dimo to lelay basin ken kala jalum basin ken unto wale jalum anji si keri juliti a nezie gisi unto to lenga bi namo wala langi wa ye e balba dal din ko si keri li namas biya ye juliti wal gal si ilong kala mo unto to lenga a

kang yi din na oto nden yo le din ko alti ti jawle ti ko kuji gal nden to bu wal gal den juro bu folo ni na adjo do gaske illo len ine na mo do gole len gisiwa ilal den juro folo ni na mo ko len unto to len a fiskawa ile juro len alen si sare ni jato isi a den juro len ko jo abuyomba a mengele ti le ki sense abuji juro len din ko to le kuro a ban sun mata abin da ni jiwa kula ninja a nan sare su marang abokin gwal

0: ke bara gisi amin warre kuwa na bara fatai na kisense da kwela lang ka gona da insulti don kani idi na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa da insul musa ja gona di warre kuwa don jani na mis do ku na da ngal dilo ku
1: ke borai ala bara fatai da tolla marra ba barin mai karin yare na sinwal ki gafalai idi na tin gi jala marra dok enna ago na mai se kwa kul diskamu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago aina ko rok na kagil to kayal den in kirsin na kiyen kilo sikaba na maskel bam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa ana janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga ne ki doratu le jurnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokita asa dogola kayin bana dokwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogolan king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alangi kingo lele idi na jingo in sa so madomi ati elonas do dogola jang wala nas janga walgana joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sagota bu kwale yangis kakawa embele na masi longa sasuma tarasi idi na kida njain kul alkayin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasan lompi dogola ini na dok daldisi sunga pia wala alang kiri na daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na masi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasuma tarai kangu ngina kain na ngaming kilo kwa kit kan na ikurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago wadi nga rugasa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo taray mara dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyeng kwa si bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokola si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi di enjain le ay singkargi tia daldisi na dok ay ning kutumura antabunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marajat ko ko sunga idi na dogala jurnyo tarai marabatu le jurnyo basin sogotabu kale zat kingi na kwa kulsiro daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anangisin sunga ke bora angil na lompi dok

0: I dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kindo kora si idurnyo na yena lea del dindi yo kwa kul si di engiri kasben kindele nga na jidok sin kasben je.
1: Asoy majiram bay Musa kisi nadoki nang tole jirsingo ilo leng kisi sunga tekatini asan ki kwa kul in usi kiw na asan kalung marang ina di in kwa jurnyo tole zainina seka warin jia janga bana smiti laldona yungwa awa jola sang injalung ilo kuru tule le wala lika le asan ba deyong kwe jawi
0: se
1: awa si deyong kwe jawi awa sin jimil ya ilo kuru si awa sin kulu sok bisok injaming hila kuru wala gal hila tuwa asa sa sunwa lika
0: ginis
1: ka deyong kwe awa
0: se
1: ilo leng al siji do wala jang na tule jurnyo sare diyan tuling ilo di le le kirel deli ning kwen wala kwa sunwa le kirel nadok ating ilon na ko sunga le kirel ailong alang ki ay doray ila tuling lomfin sa sabaje imel wala din sa sabaje imel lagi jizi kelma sumo na jikwe sa tulay jurnyo wala injalung ki sense idin na ilomfin deng forre na ye ini alkagi tuling ulo yon ye otos kin tuling asilong manato in tuling alomfin living it
0: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abot tulay jurnyo ye tuling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulay atenen tulay akyan aba dal disike ken karaban kulli ineng taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok insana kan na ye na deng si baletewa wala deng jaile al kain nama dogola jurnyo alan dogola se tulay jurnyo ingis long jial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulay jurnyo dogola kinsi ban tulay jurnyo nabrok abas lompin dorasi kisi tulay jano idina domborenga dingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulay na ine dogal doing abba kuru ile al kuru si ye anifi na marabi alke emperenga bang ina aljijwa kuru aba jurgona kenkwa simonga ja wala kuru aba jumona kenkwa simoga na story digyawya na simogi zingi sare banjangu ila loring wala ila kuru le dokna kenkwa jundu asanjang na dok kwa sero basin jwa al kenyi kimbar nga si al kuru kenas kenkwa sa simogi al benna kwa kwa kul innamas inmin jia te abajan na kindo wala si tulle jurnyo ina lomba al deling jijang nas diyen simmin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale ya jiki ambang nansi diyen simmin kalunga na dok jile rayay ati ilong na dok barunga le nyet al kenyi nandok rayay indeling ati lompile lompinong dogye na squa na dogye wosi ini na sungwa dogola si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alange ka akeli kawe na dog alang kwang utonga si akebi bena kien kawe walgaralang kwang shunale akariti aba alan dog kilage al biboyran tulege na alkawelan tulege ine na makise ense gisa staras jela ali na kurusi mongsi den anejela nas de mitil nas ki kwasi anejela san kwa katkul nas kalwa kisense kuruwa baske ngwa simoge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilay duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kinde na diele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abajegila inan dayin mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong kisense na long dokal kanyi dayin mujtamale abajegila boru al kanga kwa dinga kien dokola si al iting dina dingale ki tuling kurnye ki sense elle kwa ba kimere ba ngame ya piran ken do wala si pilani do wala al sa sonwa muaddabage wala asabagi ken sa sonwa na mara pilani do wala to le ko nyoro ngame pilan ken do wala bas kerep ki bar ngankor ki ndelinga do wala si to le ala runba in namas in min al intingiti duo ila al ken do wala si to le runyo al iting lompin da ki kya na lompin ken utonga disi longa ine mara dok namo kwela san dok kanu jurnyo lomping ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ina dok asan katko asan kalum
1: na ina gal kan in berenye king urtu don ang jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way alan tas ki do wala ba ilon na ji ki in do wala wala gal osura al yene tongin kwa bang na di jirgi ngo to le manatu ya kwesi aljundi ne kakire ndere
0: se lewge
1: awule nangalim beren jurnyo to le alsi do kafaliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
0: badba
1: ele sejeyi alsiye intimele de jira janas jawliti al apujan asanye den surisi in ukase seje andu surle wala yenes iwiti minke le udon ala sigiyam
0: kibore
1: yani abakwe kwe ne zimasal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimu an wa nedok aza asan seje andu surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje jang na uton to lenga jaw wala ye idin si undul al sigiye si to lejirge
0: e ke boray e ine e dinji ngo so matarasi e marajat ko kwel e idina udonga di kenyi na kweti kwela san jawle ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine e lompi doxifaliti di nas iwiti kangu ina udonga di kenyi na ki minna kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din dio ba kenyi na tabiye inde na din jelle alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulea ine kal abang wala iya anton abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala sibagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng on wala kien kalentale abaramba a rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilon kwe aballu na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bamin ki senze yero bay ila sikari luna makila dora duite na di dok ballu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yao ati lona zai subuke na subu loji onaji kadamata le taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi zai wajati ona zai mustashwa kare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani walgal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iski angala jemba utonga kina inenge na jingwe la jingi likena kila silu ye ide bas bau ba emberen duinga bola duinga asa sama tule karo ga ba painga anamba kini ni anamba ineng a inali yen kawe
1: ze ina al kainga ba ngodo ginen kemi ni ne kemi al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
0: se ay wa reye ba ken kola kire ile bele se
1: ina si jamin aba jilla no uto to le nga jaw idi ne kuliyom ke ban kire to le nga se ji jaw yo ba low na mo fiti ne ro fi wala
0: se batba se enama abalo jegi la di
1: jago
0: alze ikaba ang tong na sijara abu
1: uto ji
0: na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entamu sijara abu uto ngi tangal kay wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinse aw yeng do bayen kame aba apake ngi kilo tinna shoy anika alamba dok inenka
1: apa e bane
0: na yemin doken aka wedi
1: na yide doken aga ta mungkin enye jisilo uji ka jaw
0: egal
1: na mayen ko ayero alampia
0: alampia na ki sense ken bayen ngena kawe na ide an ngi njwa san jawri bayen kame ngi ka anjaw aba lona ji
1: tila ye iti idin na yal iti aslomba
0: badba
1: ji ngari si kanjaw fila mbaga singin kwa abanin tulle agnya ba
0: jikanjawa in le ayi ngaba ititi la ngal kenyi nama nafsu tabi ila zika bal gije nama lok abapa kin le nama sijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalon al dinga bola iya jantong yendo nama nafsu ila zika
1: na
0: e ga nama do pie kawe le nama pie kwa koro le ayi na kwa ngama pelan ke kendo wala kul tonga al kelbu kul
1: pie
0: en kawi bas
1: e pie ba ba duwa to kula tunga iri na ke se yani ji nukta dulle le jir songo se iya ngwe tong na abo aba yen sikien janga le fie kai alve kira uto uto do kyan ke ne ko dele bala ko rtia zeni na ba jlo ne ki duoki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
0: egal ne ji ton ja e jegil
1: zeni ila for real e ke ne skelam
0: egal
1: mara tu e ba den juru leng jawrti
0: egal
1: ba men ngi ni so ker nan juma ne jaldo bona ke ak rising
0: e wa
1: sin beren e kale nan via ya lakini mo kinum uto do kyan ke
0: e
1: yani dain or reki sense wala gal ki ka kial e kwa e dain borun kwa kan kwa udo akela ji so fu tokeli apanga ke yani abelon ne zai eri hades apuye nga kwa badele ajaw ka ne kirsinga maran udo ngal do ken age ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ila li so apa
0: se ne iti ka nyena apa indeli egen
1: yani ila iti ila mungkin nanin den eri wala gal ila lo halen yesi jiges mungkin nia bana apa
0: si